0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: I don't fa tano fa tu pa yo Samoa ni tu na tano fa na va malo se fu malangi ma. Usi mai lol fa fonga telefoni ale Australia, lus fu tasi o kuso lwa fe lus fu lono, ale lima tolu tasi PI PMN ya te wrong. Na manu manu le awhai pese ale United Auckland Gospel Choir i le whailonga auro i le tau vanga le World Choir Games o le tau sanga luafe lusfuluono i suetena na mua mua whaingo ina o le Choir Olympics. E lima sfuru tangata le awhai pese e te otele tangata Maori ma le Pasifika. E na o New Zealand tau vai le neifa moe moe ai maasani o na pule awhai pese ma le United States ma le United Kingdom. Na sa unwa le taita i pese po le choir master ya se umanu se Walter Simon matafai ya vapea. Wa tato au sia se tuulanga mataina. E ilo tonwa i tato o tangata Indigenous Pacifica, Maori ma Oceania atoa. O le tauvanga o le neifa moe moe ni fa taunu ina i tamaki makaurang ile lua tausanga taluai. Olo manatu komisina o leipa vanuatu e si ili tausanga e amata inga ringa faavai taimi ma ili luas fulitasi ili luas fulima tausanga. Nufa alia le komisina ya James Willie ili vanuatu Daily Post o lea faa moe moe tu ina atua ilia vanua itu pulanga e faa ua waya wa onga a ole isa ilia ni nga ringa ifafo. Ina ua umana faa alia sisu esuenga e faa sifu faa pasene o tupulanga talavou ele onga alulue ele o ya onga pe lea ifo ini awa onga faa aptoa. Na faa alia James Willie e tatau una tele nisi nga alwenga e tatonu loto ifale ma avanoa faa alia awa onga. E afe maafi tangatu vanuatu e malanga atu ni usila ma australia ita usanga taitasi e nga alulue ilalo pro kalame o nga alwenga faa vai taimi. Wale ipitia mali faale tonu mwale ititi yota palayo la okiseni ya tfale maitele isa moa wa maafu wayo na tolopota otongo ngase ngase ya ufia ili kane ya salisutu mafatu ngao. Na li ipitia mali saa moa observa otangata mamai yolo ufaatali mota otonga faingataa ili fale mai yotupota masete mea ole ulo mana omia ni tali manino maile ofisi yolo soifuwa malolo ina. Sa mua i faalia si sui malimutanga ruenga sa ifu maloleina fa apea. Ua mae au na faaleleia linei faale tonu. Ina ua taunu usa palayo leo kisene mai Amerika Samoa aele tai tai lava. Ua faa solo solo manuia se ali ileo leo li fale mai. Sa faa manu alia ina ua taia faa alua li taavale ali leo leo. E se tangata na alu sawa sawa. Ilu ngato li tapula faa tangaina inuo shioi au kilani ili asoa nafi. Na faalia e lutena sinia ya Carl Fowley, ole taavale yut lanu paepae, na alu lise lau kilomita le itula ifanga Perua Peninsula, ili taimi ni faailua ya li leo leo itaofi ili taavale, aile iusta ia. Sa atu li loa loa ele helikopter i kola leo leo li tamaa loa, na alu susoa patua oi, malafuai iai, le pauta ole methamphetamine, scales po ofua mamafa, ma le tupe faita wafe ta lang. Na faana ui noe su ita ita le Queen Party ya Marama Davidson le policy bo le faato sina fau mo le palota. E faato tau itau mafa ma wafua ma malo loina moa onga free school lunches. Sa hii ta wai o le efu wafuanga u faato tau le faonga ino puna oa mo le lumana iyo tato faanau. Faato pula iyo nga luenga titonu le ai ma le lango lango le au fai faato anga. O le sini ya le Queen Party, ya toi faa wau le polo kalami o le kahora kako, ili faa lau te leato tau mafa ya o ngai faa selau, ya tofu tofu siya, ili selau lima sifulu afi tamaiti, ya mawa se mea aipo land, ya so uma. Mana tala faa iu, e sifulu fata ngata mamanu ina ofu malava lava po fashion design and smile pacifica manu ese ese, O le asabalia le ale le vai yaso o le New Zealand Fashion Week ili po ata yao. E fa ali ya itu a inga la e fa anganu uma anganu ufe filoyo le nei vai tau. O le tausanga no na tolu le nei o lo fa atasiai le Pacific Fusion Fashion ili New Zealand Fashion Week au kilani. Le fa ali le fa atonu ya Nora Swan. O le feilu ha ima le so o taifa atasi matufunga po o fashion designers si taili o si taili esi esi o lama lama mte unga falan mwalunwai ato ngata tale ni o le laulangi, o le awhaelo atu ai oa, o atu funga pasifika ito ngata whaatau, mai so se itu o le laulangi. Samoa, tala whae una o le neiva yaso, i mamao ni au le alela utapua inga, manuia fo le vayaso, i inga pulai maria makere te tuu, so i fua.

0: CMN Fiji.
1: Youth Gospel there there in a klo. Main don't tell to be kenda and I come back room book and day. Nai ko rus nga vul kan do ni sing ani vul ko sita. Sa si vino to lu ni tini kan do na mini tini bola ni bola bina kan ni mata bina ka main lu ve viti. Na vo non din dui. Oni si sem tik me kina na ka ni ko. Oni sa ken da bakiti ko na da ni ngoni turango chisu. Ana non diva kan bola ana ka vi ni ko. Yo na li to mando weekend na na da rongo ivanga bakayalo wa vini vina ngati kwe ni tal tal isoa boseado ke ni tal tal ale pani ale wano vunu ne ken vaka tik mai ne katkatoni e val ni wale si ni tal tal ngase levo ni new methodist christian fellowship and then rongo vunu tik me wana turang ni tal tal atu vula ono ena ya kabini kwa ni mbula vina kasi ko sa kongo
2: sa mbula vina kana turanga na marama zorbu nungo ne lewa na bono abina ka o viti ka sa le tuna bono le bono islandi do kle tuna bono ni ve o bala bala bala o bula bula ao terroir do baro mo tingo na station na am 531 pi pacific media network ni mbula vina ka no do programa ni bivaro buka ve mama ni tol ki ni bana kloko sa kali bono vina ka sa ni tini ka ba da ba ke ndu la ko

0: vivinaka ki nonda mula ni la kumata ki naturata
1: wana ni mami kalou ki mami waka vivinaka ne kabini singa nindai nomu ni wose ka e rua le tolu erto waka dhabuta ne dhamuni ke muni satu kana ki mami maliwa vina wale uturanga ne kabini singa nindai oti oti tukini mbongi na koro vina gango masu na nungu kalou nomu ni wose na lutu kawaka kina na tukuni alo iso mena yanga sarabaga lebu ena loma ni korongo miki mami visau miki mami ngarabi kemuni waga yalo ka waga indina mina abo lebu turanga na nomu ni wosa e dhina kina ya waiki mami me rara makina na ni mami sala ni wosa maina ni mami klou ene kabi ni singa na indai mendo kai me rokovi kina na edhamu ni ke mami dhubaka masu senga sara na edhatani Eda muni nga chisu na ni mami turanga. Chisu na ni mami wakambula. Amen. Rani toro so muna minda mindame. Lululu nga abi kwa toka samu. Ka abi kwa ya rere to toka vya uko iko. Hallelujah. We kinda bagitale wakandua na loma ni koro vina gango. Tiko na turanga na ratu. Watala kina wikentu na matabu wale. Waka kina na loma ni koro vina gango. Usabi kinda bagita le wakandua. Ena singa vina ganikua. Amen. Kito utala no 60 ko mai sabu. Gai utsara nga kito lo mengo. Gai tukuna tiko na kwere na leo ni koro. Na tukuna tiko na wanua ni moli. Una ni moli o sabu. Na moli ni sabu. Iera kao ira na ngono mandango sa sindo na mandirini. Rakitaro nga tiko edawa. Era tukuna enda ulewe le lebu nandalo. Ia niko sabakatonga na ngumi ni wadu. Era ngai taronga tiko se dhawa. Na dhawa na muna, na kaka anda ublesta ke kina nonda wanua sa tika buyali tiko. Mengai tarongi, a dhawa nungurai. Ngona kanga imbita vya unelo tambu na loma ni hol, kitu lako maikina. Keba ka enda na senga ni ngaraba sendo ka, nandau ni vei mbuli, na kae mbuli ya na singa ni solia mai na kae ndo ndon me solia mai if we don't honor and respect the creator the creation will not give what's supposed to give e toto bata sarenga mai na imbalembale mai wanolevu e rakaya na nono tou koro nda utuba nandalo ya sana rua rua niko sasenga Uri sabo linda lo tale mai sabu sabu. Endua na lenga e chikono koro baga viti vi kenda ne tokei. Endu donu menda kindaba. Ke baga e senga na nrabu nrabu e tari kenda tikongo. Sana tosombu tikonga na kenda torodake. Emeni. Erangai tikokina na turanga komai, dame tikomai dake. Wata ke turanga ni koro. Aunga tuna, go saranga na ireirai ni koro ngo enambula baga yalo. Ndrau kathi na vili utaki, sina inga ore na marama, yali ore na turanga. Ngai nama kapaga dhaba na kalo ngo, mebe iso tabi. Kea tukuni na ngito, kea tukuni na songo, kera sina ina vili utaki. Ni ndambe tiko ngao komai, ndambe tiko na turanga ni koro, kena bo sa marama kede nga. Tiko ngao ratu, ibi urake bono ngo. Iyo. Tiko ngao ratu, tiko rangone, ibi urake bono ngo. Menga inama ka umata dhau dhau mebinaka, rongo dhani kwa sorry. Amen. And that is the reality that we are missing. The mbeita ki reti ko na itabangwane. Dunga na kalilai, uri na itabangwane. Dunga na kalilai, uri na itabangwane. Ibei ko uri na itabangase. Kenda nga nirema menda baka ndondo nutaki na bikoro baka biti. Mbali rasa oda tiko na turanga na bili utaki. Rasa maiso tabo tiko na ngone. Na luminiali, na kaboro, struggle. Mbali hali tiko goira. Entendono, me

0: Ambete profita ratamatiko. Se va dobra tu. Emeni. Goe, goe, yalo yalo tu ne bi korokoro. Ya u baga bina kama ina ibidu la ndu ndu to bale lai. Ma ina ibidu la sine ko renturanga. Sine talanga ko ramarama. Ya ndare dana tite ina bunu ona ibidu la. Ke mbale ke baganda mina kata na na koro me me sautu yali na marijuana yali na meth sino ni dhuruma no koro bagabiti e ora na tamani ngone me sa tiko na bono ndo ndo mer tiko kina praise the lord ulu tanga ni ni kwa na bagambula banua bible study today the healing of the land Le soni rongole bune karuni venga una vitu tsini kaba. Ena wili weekenda mwena tsini katolu, tsini kaba, tsini kalima tsini kaono. Ke vina kata membula na manua, uno saranga ko chukina le soni. Aunda waka tokatiko, the healing of the land, na le soni ni waka mbula manua. Ke vina mbula, o mata dau dau, turangaratu. Yeah. Go, go na kene wali.
1: Gaselebu. Ve kima mina tiko ni tele nipa nua baka mbi ve ki tona lotu esele ni sa kima mi lotu tiko. Ni mbasika me pangwa endona lotu, endua tani, me vi ki to use endua tala lotu tani, se lotu bou. Na sinura ni kima mechiko mbali sa kima mina paka nanu sa chupi kima kima sa lotu roti ngo. Chuko na pali lotu sa lotu tiko sangkarabi chuko na lotu lo mani korno.
0: Iana lotu ngo nangore, seka chuko ni lotu kamina kata ni bola tambo menda lotu kina. Bale ke ko kanta pa ko chungu nengo na iku sin lotu. Iku lako iku lotu, iku sin lotu. You are not a Christian. You are not a Christian. You are a member of the church, but you are not a Christian. Na ibo lisirile wa kati ko nalotu ba Kristo sa ambule tu kende indai. E sin tu na nalotu new method sa ambule tu indai. Nalotu old days sa ambule tu indai. Nalotu kabitu sa ambule tu indai. Kane bol tamu. Kane bol lisirile wa rabola non tangase. Nalotu ba Kristo sa ambule tu kende indai. Mereki mai na beba nua. Areki da mata da kabati kuni nda sin lotu. Kame male, sa ando na kambimbi na non dambole, na non dambula. Menda lotu, me baka e kane bola tambu na lotu, baka e loko mai dina. Sanga ni mai cheru selemi, sanga ni totobata mai samaria, na lotu, sa iku e nangarami kalu, baka e loko mai dina.
1: Gai dotel na ririku etiko, dendo ga me baka pentiko, taka ni to lotu esele.
0: Na pentiko, na wesele, na ngiringiri, na polotu, na gospel. E senga soti ni mbimbia. E mbimbi tiko na kaluengarabi maro ino na sabasaba. Goe baka enda volituna. Soe korosi, soe old capital, soe sanbel namunamu, soe sanbel nomunomu. Na kanga e chiko ilo manatuna. Duindui na kaya tambakitumba. Na kanga e chiko ilo manatuna. Na lotu mi mbimbi mi chiko ilo mochisu. Emeni. Ya na buna saru mbimbi kina. Ni ngaune nda nalako kina leso ni nikua. E na bukei kenda. Turangan marama. Verbo kena ngane lewa. Kepaka enda bina kata membula na banua. Waka wasiwi nondo to koro bina ngo mata dhau dhau. Awasa waka madhala taka oti na noa na dhau dhau. Lebuna marama ini tu korea dhano dhau dhau. Seni dhau dhau, dhau dhau. Kembale, endo na kambo iminaka, endo na nrake koto mai weekend na freshness of the morning. Hemeni. Iena senga ni mata dhau dhau, go mata dhau dhau. Mata lebuna ka andu kandu kali dhaka chukina. High five manda toka biko toka samu ke kami kwa. Oh, salo umbotale. Wili manda bike na lesoni menda anda beroto ka na lesoni kwa. Na numatiko na ulu tanga ni Bible study na vaka mbula manua. Wike nda baro ngatiko mai. Wia saibiti. Keba kaya nda vina kata membula atikina. Membula koro. Bula matangali ya busa. Toka toka. Ngona kena lesoni. Kenda na ringa ni voltambu. Wili rao manda bike nda. Karoni vinga una vitu. Maina chini katolu kina chini gaono.
2: Whenever I hold back the rain or send locusts to eat the crops or send an epidemic on my people, if they pray to me, and repent and turn away from the evil they have been doing. Then I will hear them in heaven, forgive their sin, and make their land prosperous again. I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers that are offered here, because I have chosen it and consecrated it as a place where I will be worshipped forever. I will watch over it and protect it for all time.
0: Hallelujah. Kenabagabiti.
3: Kevoka kausa sogo tilo malangi me kau me senga kina ni tau nauda. Se ubagarota na bonre me kania na banua. Se utala na matelebu kina kenra malio na nungu tomata.
0: Tega mutal mental talgasi. E tolu na ka e nauda kabana kalou to get our attention.
3: Kevoka kausa sogo tilo malangi me senga kina ni tau nauda.
0: Kene matai nanraki. Na tau ni uda, na lamba ni dangi, na walubu, na waloka, weather. Ni sonan rake lako mai enda kati kuna global warming senga akalo bia kati kwa yao yai. Kwa yao yai. Dora yu maibiau kwa yao yai. Tos tali tal talgasi.
3: Kebo kakao sa sungo ti lo malangi me senga kina ni tau na uda.
0: Dua.
3: Se ubaga rota na buandre me kania na banua.
0: Na teite ai salutu sombuti kunga. Andalo salutu sombuti kunga. Akumala sa kalalai nga mai. A China sa reunga imbuto ko ditale. Kania kalabo se kania ambeka. Keba ka usatala na na vondre me kania na buata ni banua. Kani karua. Kakana. Salutu na buata. Salutu na ubi lelebu ki nandalu lelebu. Mai tal talgase.
3: Kebo ka kausa sungo ti lo malangi me senga kina ni tau na uda.
0: Dua.
3: Se uvaga rota na vondre me kania na banua.
0: Rua.
3: Se utala na matelebu kina kendra maliua na nungu tomata.
0: Matelebu. HIV o vichi ai karua ena Pacific Asia. Matai nga ko Philippines. Karua ko vichi. Kene katolo Papua New Guinea. Au tala na matelebu, sari lebu na tala inrenre. Sanga ni roni longa mai na mate bagabo, sapa katarana kalau na mate mitiko na kenda maliwa. Au kaya chiko mai dake, sanga ni leso ni kwa ya mata, chinika tolu. Au na leso ni chinika ba, chinika lima, chinika ono. Yau mina kata mau tarara mai weekenda, e tolu na kaya, da kaba na kalau, to get our attention, moko kaya, rai chiko mai. Reach komai. Kwe au yei. Kwe au akalou. Au lewana ua mai waitui. Au lewana wasa wasa. Au lewana o ni lo malangi. Au lewana dhangi na munuwe liu mai kina kina munuwe loga nikina. Vewe kane sika minanga nikuwa ukaya chiko na leso ni nikuwa na baka mbula banua. Ke viambula no mta banua. Viambula no mta matabuale. Gaina numa chiko. Na lewae nona chiko na kalou. Ena ekabi nisika na indai. Mai talgase, tosara.
3: Kevaka ersa baga malu malu mutakira. Ko irna nungu tamata ersa baga dhani ene dhangu. Kamasu, kangole vi au. Kalesu mai na nonra ibala bala dha. Au nangai rongoda mai la malangi.
0: Dua.
3: Kambokoda na nonra ibala bala dha.
0: Rua.
3: Ia kauna baga mbula na nonra banua.
0: Tolu. Wili katalma da chikina ngai chikina ba.
3: Kebaka ersa baga malu malu mutakira ko irna nungu tamata ersa baga dhani ene dhangu.
0: Dua.
3: Kamasu.
0: Rua.
3: Kangole viyau.
0: Tolu.
3: Kalesu mai nanonra ibala bala dha.
0: Va.
3: Aunangai rongoda mai lo malangi.
0: Dua.
3: Kambokoda nanonra ibala bala dha.
0: Rua.
3: Ia kauna baga mbula nanonra banua.
0: Tolu. Wikenda warongo ni kuwa ngona Bible study sena vuli bola tambu katuki na naiwali nile anganda sutamatu ni kuwa. Emeni. Ke bagai bi ambula banua. Ke tulanga indo na koromainan ronga. Sa rakaya ko raturanga na hol. I taltala. Sa kune na idula na netu koro. Na daba me ke toda kaba. Tu na kole be une ngona. Vengu manda une ngona. Ke baga ndomina katora dorbo me rabaga rongo talerora ke mundo na gase. Vengu lebi manda une ngona bala chukuri. How can we teach our children when we are getting drunk ourselves? O logo mai sine to kanto abale ara to kino to ngori. Aro to melanga chuko mata dauda. Amen. Ya na reality sin ron indu na bakwa sin rawa. Na vosa ni kalou e kane voltambu. Malai na do ka mira sarra ke na sena. Ia na vosa ni nonda kalou e na tunde i tunga ka taumundu. Ke sarra vola mai gui ra kila ni voltambu. Na kaya vosa kina na kalou. My people who are called by my name. O dia. Ke to na new Methodist. Ke mundou na lotu esele. Ke mundou na lotu kabitu. All nation AOG CMF. My people. Who are called by my name. Humble. Tamata lotu niko, tamata alo koko. Rakame na koro, tamata alo wando kau, waka kau. Rabi nga nabuni kau, dobi kwa matau. Enda kaya tu kenda tamata, vindo kai, senga. Na vindo kai, numurongo da bose ni kalu, da kabagindo naka. Kane bolo tambu madi una kenawa sevitu. Nigo rongoda na bosa nika logo. Sinda kama kinendo na kata mata lia lia. Bosa mimi. Lia lia. Foolish men hear the word of God and do nothing. A wise man hears the word of God and do something. Turanga kene marama. Wagambula banua. Lesson nikua. O wagambauta. Rauchi mata dhau dhau binaka. Kevi ambula o mata dhau dhau. Kena lesoni nikua. Hemeni. E tolu na kai bia bosa kina kalou sa bosa oti. Nona bia tarai kenda tiku mai. Bia tarai kenda tiku mai. Dua na nraki. Kena karua na kakana. Kena kena ka tulu ambada. Kemali bia tarai ku tiku mai kalou. Hello. Hello. Sego ko welenga. Kacho mene ko kweu. Athangi lamba kweu. Uoloka kweu. Alewe la lai nindalo kweu. Kweu ko kaki nangele. Baka lewe la lai takandalo. Maina koro ni kemamisanda u keli kumala. Konga imbita ngani bango na linga muna puke kumala. Sa tao. Na bini bini kumala sa pagaliw itu kung kaya inreta talaga abuno kanta undolo eta na pikilaw e pagaliw manda ka abuno elako kina do tuwing tuwang ko sa uro kaya pagaliw pikilaw iyan ni ko siya ng doata mani bunin dalo mga tamera ko sa buta doang ay ang gumibado emeni gayon mo do ungele ungele bulam bula emeni Ia kemudian boleh boleh boleh cuma ikut ramu.
1: Gasile boleh kau ni tunggu nanti tunggu di Natal pertarung gaya tiga yang sangat cukup ini nalolom menikah lo nak kau ni tunggu nanti tunggu.
0: Nalolom menikah lo itu bina kasar tunga. Anda talain rendeng aku eh. Kepa kau hendua na taman ingon eh sini mukut na lu benda kau sini lo menikah. Lei muri ke orang tu lembut tak kau ikah basuh tak kesia kau sini bawa bulit na lu benda kembali kau sini lo menikah. Na kalwe baka bulidi kenda. Mbole tano na loloma. E na yado nga amai. Ke baka esenga ni babla da. Senga ni laka laka na linga ito pa miya. Na biya baka mulai. Sendundu nanda linga na merongo da nanda maso. Kakuko ya. Ay sa lima sa mulga diwa. Ao mundu iba la babla da. Kataro biya uchiko. A loloma ni kalwe to abala rawa. Ko bala bala da tu e diyo lang abiko matensinga. Kesenga esenga abiko matensinga. E tau alang, e tau alang, e tau dewa kemikenda. Kurang ribu-ribu, kurang doya leo, kurang todoku. Ano noloma. Ia kebangan tapi nak tersara, ano noloma titomu. Oiko na zaka-zaka takiku, mociku na bunuh ndonu. Rungoda na kain donu, wala ciku na kain donu. Kembali noloma ni kalau itu. Erdoka, embini ngai sauru. O kenda nga anda ciku dala. Hemeni. Kebaka sa tangi mai ko chona na loma ni wasuasa. Na loma ni ketenika me tolna singa nona chikika. Tangi mai ko chona gai rongo na kalu. gai lako nei kami gai lua raki chona ena mbara binga ka wondo kina kina wanga wondo kina wanga sombu mai nei ka ha vaka tu bada ba lolo mani kalu endu e tangi lo mani waswas se tereki me sake ki apiteniko or to viri taki na lobo mbuka wanga e vaka takata baga vitu gai viri taki ene or to ina lobo mbuka wanga endu asa wabo kitu ena lobo ni mbuka wanga Lolo mani kalu. Toriko. Tania langa imbiu nangari leone. Kane bolo tambu. Toriko tania la. Adabayado ka sekani kachiko kina leone. Sekaniko leone. Kau kaya. Nakalo e talama ino nangilo sitiko pataki au. Lolo mani kalu. Sangani dhakarawa. Ia nanondo tala indendre ngoi indua nakae data nakalu. Remember. Disobedience is very expensive. Sarui saulebu na talain rende. Hemeni. Kiko chiko ni kwa kubina kata me ko teitei ngei vua vuai. Ero ni lango mayo puaka kanya todo kwa teitei todo kwa na tau kanya mui teitei. Na kalue sini tamata menda undai. Turanga kene marama. Você ni kalou me nda paga bolidi kina. Kro ni timodi ne kena wase ono tikene tirigono. Wase tolu tikene tirigono. Second Timothy chapter 3 verse 16. Sa paga buna na kalou ne vola tambu kede nga sa yanga ngo me paga bubuli. Vu nou dana da. Ia kina vi paga don taki. Paga rau taki kina na mbula binaka vir non tamata. Na kalou binaka ta mendaru binaka. Vu ki biko to ka samu ka biko na kalou binaka ta na binaka. Emeni, ndasana lako na kae ndondon mendaru dhakaba. Warongo da tongani wili na ivoltambu. Mai tal talangase, choni. Chikine chini kaba, rongo da sarabaga binaka.
3: Kebaka erasabaga malumulu mutakira, kwa irina nungu tamata, erasabaga edhani ene dhangu.
0: Dengu. Kena baga Britannia tal talangase api.
2: If they pray to me, and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sin, and make their land prosperous again.
0: Tunga inima. Pinaka, mwane. Lubu chuko na nonda wanga, ni sautu kena saulangi langi. But in the second one, you lack of Kivikwa and don't do Mendala Kivikwa. Kavika and Evoltamu, Koirna Nogutamata, Erabaga Tokaya and Edangu, Merabaga Malumalumu Takira. Taltala Kemembale, Merdakaba, Rongoda, Nanongubosa. Kesakan Evoltamu, Duka, Kunibalachiko, Kualaibi. Hemeni. Kitu lango mai, zaka tuka nungu nengona. Uri sinikila ya na bangara mateni. Waibubuso, waibuso. Odhula suko dhiruma. Na kaya bangara ichi kona mateni. Siadaba.
1: Inga silebu eso na ndatumangu ndipunua. Nduwe adhutu uso noonga. Nibubale. Kajibi kia ndapata mai. Kwa nambasika kino sona kabaya. Gai batalanga na sindroni ki mchuki ke kwa lewe ki memo tal tal ki mno borong chuba lo tungo lo tu ki tratal chuba tal tal ke ka tal tal ron ki tungo chiki
0: na nguni ngona cho e to tuba ta kina lamba na ibolbolda bolbolda e sindu na bolbolda a do na bolbolda b do na bolbolda c na bolta musin kills full stop ni ko mateni tiko Kwanda uya leo tu kwetu tuwa tsartu nga. Ni kwa mateni ya na yangona, si kwa mateni ya na marihuana, ni voltambu mateni. Ika ni voltambu, kwiri nanda undara, kwiri nanda karibi matakau, kwiri nanda uya leo, kwiri nanda bibi bakana leo, kwiri nanda bibi mwadheri bakatakani, kwiri nanda umbutaku, kwiri nanda ukodokodo, kwiri nanda umateni, Kurendo vivo ka suswani. Kurendo kobe kobe. and a sanganinon ramatan to the clock.
1: Yazamanga in Bula making.
0: Nangon sa talindrekino goibi batakiatama. Evana itotong e soli wanangata. Konandolo iketemu. Konakanya na kubuni soso. And butungangia na ulumu na kawani elewa. Oiko na katsia na mbukumbuku nyabana. Elewa, ba. Nangata ba. Sangai buki na kalowe iko na elewa. Oiko na ndaurarawa niko kunikune. Kona rarawa sarabakalebu niko mokasudu. Kona ndaulenga taka na watimu. Ena lewa iko kukwaya. Sangai buki ukwa biatama. Au sadhunruwa nangele na bukumu. Au na baka tupure eso na kau. Na viva ala keiko. Keba kako vya kana, ayiko na dhaka dhaka. Keni kaba, na una kete kona kana kina, kona kana mai nambunu ni endremu. Ya nambuna ngei lako maikina wa chisu, ngei me musuka na kasea. Keko baka mauti chisu, ayiko sa seniwili na kasea. Ya nambuna e kakina, na maadhi uono, tolisamuna kantua. Adabando lo modo da kina ndo keka da meke tukania da meke tugunuba da meke tubai sulukina ka ko tsisu ngori non ri balbal ta mata taulut tama mundo uti ko melo malang isa kila na kaya nga bikem ndo tol so mulga tolu do waka sagara to mandra mata tuli kalau ke na non elo ndo ndo ena ga isoli bikem ndo na ka ke ngango meke ni kuri bikem ndo
1: tuna to ne bua turnga tala tala Entina ni zanengo na isi ni tambu.
0: Ye ka ni bol tambu na nungu bol tambu ka mosese bata ki eroni. E tambu. Nindo ulako na pali bitabaki. Do unge ngunu wana waini. Na yangona se na wai kaukaua. Ausirika se dabai kano ni bol tambu. Nungu bol tambu ka biau. E tambu. Mosese ki eroni. E tambu beika muna au keira na mundo ukawa. Nindo salako mai na pali bitabaki. Mundo ngunu wana waini. Na wai kaukaua ki na yangona.
1: Viki tono lutu sile ngunu vinga paruto kunyo luan deo sibo.
0: Ia me lau talamai. Do ula sangai tumba baga leilai. Kewa do ula kona ma supermarket. Do shoplifting baga leilai. Do kwa ngani tombo. Se daba. Balbalda, balbalda. Baga lebu sa baga leilai. Balbalda, balbalda. Amen. Turanga kene marama e kachu bikene volta. My people who are called by my name. Humble. Ronga da mandabo se ni kalau rauta mandangori. Non da rubuku, non da rukila ka. Ka enda u daka chikumai. E se ni keme mali nduna kasa a daka chikumai endonu. Check ta ke da vai kane voltamu. Na non da lebo lo se i vakaruai e voltamu. Ke enduna kaya vala chikumai. Ngei kane voltamu me kuai kulevi. Mula mo sa ni kalau endone na dala na kake denga. Hemeni. Turangge ni marama darbo ke no nela urang ka sumai no koro urang da ubuna. Urang da ubuna u wala langi tu antu monrida ke no rakaila tu. They don't need PA Congo, share they don't need it. Ini ucinga buna urang mai kanta paku. Era toke ai sindu e kavera. Bola kanta pa ko ti kusara mai vital tala ki ne baka tawa. Ko na baka buli dide ki ko manda ko toki la. Ye ni ndala ko na bose ni kala una kake de tukina. Every word of God is alive, sharper than any double edged sword and powerful. Cuts through and penetrates the bones and the marrow and judges the desire of our. Isambulo bina

Na vengara vina na mumbula ki na namu tiku vinaka e tiku vina vei toko ni ndondonu, gori na vei kai waka rautaka na fono. Me na vengara vina waka buni wai ki na ngara vina imbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbulo adhoadha. E vei toko ni talaga na mbula ni waka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula ki na vengara vina tale soni no anda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko ki na namu mata bubali. E rito vengara vina loma kia dekei Okalandi ki na Northland, kai abuta ki na nonda mbulo waka banua seitomo. Ki ni mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu vibuki. Grita na Seva Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Sebagando tale, Seva Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Se si kova na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itovotaka na vei kawa.

0: Hunt, Mel Choir, We Ni Yavandra. Tataka, tataka na na Ivanga Bakayalo and the Rungo the Rana Kavniko, one of his serni lutaling I saw, and the Bakalunga Tikisartikin of Waka Levu Sarunita, Kunia Marutaka, na Ivanga Bakayalo, my one Tranganital Talangasilivu, Atubula Ono, my New Methodist Christian Fellowship. Ina ngone vali wale sa watongo lima na miniti me vana koloko na kavni ko rangone. O yeo na vietal nota ka. Se una vien a wasenga vi kemni ni era o leo ti mene nungu sala e na kavni ko ibal ni wale sin dona vitu kani. Rangole tunga mai na mai vakasar sarta kina turbo lelingo. Me vakan sangai tanti tingu me vakan dua ini selandi. Rungole me narara ningito levu tunggu manukau. Ucia rungole sar na stoni vi voli voli levu eh. Tunggu me na Westfield Mall. Rau sama ni na kita sar tu me rutan beda ke mai balni wales me rumai vakan bola. Me vakan ningito ndo vi sureti. Ke vakau ningole me vakan sangai ngole me vakan dua ini selandi. Ne me vakan tiki tiko kalandi isena vi vuno vole kata. Ningan revo monga ningande me balni wales ni tutu ngamai ningole saranga mai kani maro vikito na na revi ke muni na rongo da talanga na na no muni talano eh ene kavni ko was na ni sana revi saraviro taltinga ena mona live live ah ona vaga mbulo sarmanda be tutu mena vaga madal te ki ko se turanga sarmanda ni ve o te an santam ge rongo da nando mona na zurbungo ngole sartik me vaka ya me vonua o ko mena ge tukuna nga ngole tiku mai ve ne ano en sava e vuli tiku e ve eh ne yondo sambulo vena kana turanga vi tukani
1: anu sana lusa ramat bitutu ani sa bulu binaka ni sa marama ringkara pintu pali walesi na adangunga o cheke au turangan ni nukulo mengau kero salawat au salawat mai ke makumbungo sehingga ingol tinga mai vitina kabin singa bukilulu kero meningan de tu mai na bunon ni gitu nangone na pakira mani ukasar bapa dah mendur sali sar sar tu mana walu walesi kue walu lesi angker revi kende kita tiku na neta kenda nangone ni vitin tu sama itu ngoi New Zealand ni mendur stesemi dondo klan dondo tu mewi mewi ti untuk mewi makumbu klan dondo tu mewi ti dondo warung tal pimbang amikin anir dondo warung tu mikin mewi ti ini kau masa dulu masa ni duruma mga lista li viti na watina madha oru ando ni ataletevu ni buli na matani madha ni septemba saru ni talna takalewa sea ni osa mi duruma saru na balu alisi kangari vingi dati ono ni toki ingo iti kongo ya okalandi
0: Nislandi
1: Nislandi
0: ya kada ni toki mai viti eh nisami ba iti kongo eh Nislandi yung sandara wakang bulo sarma nda vi Zach Zach bulo vinaka ke o ndi wasa bakandavo wasa nga bakandavo but lelebo na tulangan ni turanga marama ni kandavo rabando warang umay na vi kami ni bakarumbuka eh iyo Zach bulo vinaka ono kima minangandrif me kimrongo da siwa dhorobo ni vi
2: Bula, evango Zak Ellen, Israel Oston, anongani Rotuma Winafa, eu ouvuli tiko Ivambe District School.
0: Yo, o Zak sempa ki vida.
2: Eu ambak tin karua kalasi vitu.
0: Sagandina, o nono muni, kimi sangilang mingo pangantin Islandi?
2: Yo.
0: O mu sandin, da singa wuke lulu, singa tabo ni sambindi maikin Ivambe ya.
2: Na singa tambu.
0: Singa tambu, mai vambea, o tia, kele na fai bai vei. Mateni kele.
2: Mateni kele i kawala.
0: Iya.
2: Singa ngole sum serani na malata. Unsea.
0: Sandi na.
2: Tia salak ser mai suba.
0: Suba. Suba ningi lang mai suba ya. Ni wanda fai baga tinga mai sing ni wanda mena wangaliu.
2: Wangaliu.
0: Na sabu na dani wanga. Buna numa.
2: Na Blue Phoenix.
0: Santi na Blue Phoenix juga kau tu memang dia. Sangkai suva, oh ni memang dia pakai lele suva ni sangkai ngolis rumai nanti. Esa. Santi na, pada mana nombi pun tu wangga buka.
2: Malak sana.
0: Malak, eh? Malak kalau pun tu wangga buka. Yo, gay kiro tarungi zek mai vale na doru boleh lengo nama kumi kirau. Kiro doru kiro tarungi kuase mangiti tahu kan ya melom ni wangga buka. Nada abang gay tu kan bi tutu ni sa tarungi ko. Naku akan ada bi kan ya mai. Tu nak akan tahu. Abi.
2: au min kelasar ngana kakanar tu silim biau.
0: Au min ini kelasar ngana kakanar tu silim biau. Yun da wafin muna kita kira tu tiko na staff, eh? Na Air New Zealand. Fakata na kita Fiji Airways. Iko na Wanderlust na Fiji Airways. Iyo, iko na, kita maro tako pagali, una nung muti kong gozak, iyo sama iso tabir tu, erto bita didi, bita tadi ni kaya, gain na noa, nito esa ni wale, toka tiki wasar nganda na korni buli, kina tamani raraliu. Gai rei ngai ni o Zek sara tere ni tiko endo na matatimi rao mai amba ki pat sarto nga dan na matatimi an ni lig asa ang daling gai mbaro Zek ko asa ang daling ni gai wawa sa avam pasar ngane wawa sa di sar nga kolom ni rara ragai bakam bulang abi ko ni sa di kolom ni rara iya na ka Zek o kem nindole nunu nindo siwa
2: Kami tu lagi nunu kami balalangon.
0: Lalangon, kami tu lagi nunu nombor ni sana singa.
2: Na singa.
0: Na singa, sandi na. Iyo na evita na kelasi, evita na kelasi tiku na Vanbe District School. Kelasi dua kena kelasi walu.
2: Kindi kena kelasi wal.
0: Kindi kena kelasi wal, right? Tapi nak wali Vanbe, ode so tina nomor lalai kurni buli kira telangan gas ni bulu ni nabe bakam bulu kina. Berarti orang serap betul dengar, serap kem ni, kebet kena ni tu tu, awam boleh serap mati biru, kena nunggu ilala, nego ramai mai faham dia. Nego ramai orang ada serap naik dandra, awam boleh serap ikut nabi awan kata mau baki orang biru, tu nik sa awam boleh tiga ni bahkan istilah di level, eh? Awam boleh serap mati biru, Zack.
2: Kiara.
0: Iya, ada isot ni.
2: Asalai vange.
0: Iya.
2: So pera watin day. Rat pinu ang ni wal.
0: Naka.
2: Isef on yaman.
0: Ay, satina.
2: Will matera kula. Epeli. Epel na ilat ka.
0: Iyo.
2: Bob Eagle.
0: Bull Bob.
2: Zilin tanga de kimbaw.
0: Naka.
2: Apay tsia wang kabuka.
0: Ya.
2: Asra kena lihat.
0: Oi Sandina. Sandon dina kada nunggu marota kan yoni kilat lang ana dan roro Isaac vinna ko pagaliw. Na ko liw nunni kilat lang ana dan dra karunia dandra. Vinna ka. Go rorbo ke ni bande.
2: Iyo.
0: Iyo Sandina. Is arba mo de me vi ko dan kana nan marota kan nunggu savaro bu kominisan. Do be ro ko sa buta sa lesa ti menislandi.
2: Mino,
0: eh? Iyo. Ngo gili sa lang ko, saan tuko na siya nga, na may ni silang di ba kato nga, ibaan dia. Bata yan, ni silang di lebo nga, kenda to, kenda ni silang di lilay, eh? Iyo. Aka, kenda sa nga tungko, ibaan dia, tutulang nga, may ni silang di lebo, o kandabo lebo. Hindi na, totoo ka. Doon mo, Sir Talitaki, Sir Daba, Sir Daba, sin doon mo, favorite artist, favorite song. Mino? Ay. Ay. Iyo, natapun na kaundo talitaka. Nampas keli, celesiwa, sendong kita takkan motoka, nada bersoti.
2: Nampas keli.
0: Nampas keli, sandina. Dua tinggal nampas keli.
2: Men.
0: Bintar sama sakir keserangan belum tutu. Mesana boleh serangan dalam nampas keli, eh? Iyo. Nada pun kita kuno biar niku, ni sana boleh dalam nampas keli, kuno wasi biar sana ngoni biar nomi lala.
1: Iya.
2: Iya.
0: Ini mau kuno asa, itu kuno mina. Minak sermale bu Zack, Zack Allen, Israel Oston. Nungko na dorvo ni oi na faru tu ma. Vasu ni nukolo ngaulu mai viti. Wambula tulang abi baba. Wambula bi baba, baba na tulang ni na mosi. Sanangon ni serik indo lako zaki o Zack na korni baba na mosi. Bukatan lagi ni bi. Orang na tadi mula lay. Wambula bi rau.
2: John Maria Mbula.
0: Oh, itu sambul nak Maria King John John, eh? Aku kata lagi nabi Wawa King Nana.
2: Ula nenek Wawa.
0: Wawa ke nenek terus sambul nak kata lenga. Abi nak wali puna nanum rurai dame ngole mai ngandi mai bakal lagi lagi ni Selandia Zack and Kevin Nikua eh yang go kira sama ibu li bos tiku bakal tahu ngai bong ini singa bukir lulu sa kita kan ya kelapa na kona tuan dau wavi iya kita ngai wai kavi takaya asa tiku nusar non tutu sobiro ne mendo tali kuni kana tiku balai lain sebab kana bapulang sebab kana mamando iya nang zoro bongo sangani kila na rer ko sangani mamandua sangai tu na ko savunga na nongo kete o vango savunga na sampeka o sa tron tu ko tu tu ko sa Sasinai. Sa vunga na dongu kete. O kila na ke na kena ka dama manda na kem ka kan talita ki me bambia. Mo tukuna tukuna na kandina. Na dava.
2: Rau-rau.
0: Oh, sa rau temu ni ngone kukuma. Raitha, iya, ya. Iki muni rangone, ya buka ni rau ni laku, mipaka iki muni na wangka buka, mo ni ngunu roro wale bu. Ya, mipaka izak. Kwa laku tundu tengah minu wangka buka, arro nga ike, sa ringgiri cermai, sa wawo, sa tenu nono tutu, sa tu sarang koko, sa ngante sertu ibali wale, sa mipu ambulu ten. Ena ika muni ku, binak sar wale bu, zek, fayaksia, binak wale bu na ngante mipali ni wale si, nak telang wale bu, na me va vuli di mbumbu ti ko kei tutu na vosa va kandavo eh guia ya mi sale stale mo vosinga va viti mo ka kunta vla mo le vosa va balani eh mi sale stale i bandea na solo le use ni mo de manda eh na vali una ngande me vali wale si ene ka vi ni ko ya zek na na turanga na na na tutu O check in a thank you the kimba turanga ni inukulo nga lo my vt we na ko next ro wali na mai tala no wali kala ka ene ka ni ko ro visi tala tinga mi bimbumbu ra mai vambu le tala tinga ra mar ni tonga turanga ni tonga er sanga i sa sama ki tingo ni o ti ndo na wa ka vi levo na poka sing li vul levo ke mundo ya ndo no me mai wa kambula tala mo sese i ki tonga vi tala no ti ko ke mo sese sala la ma wa nga ko na levo ni puha ka he ka ni Yo ya chimbo to ni hoki hoki ndomo kami the cow leka leka and PM in Fiji pamanaviti

0: Fiji.
1: Pamanavi ti ni sipina wa anything kavitu. Namini ti ni bula ni bula benaka and then rongo ti tuku tuku ningi to kata lenki ni tuku tuku nei rongo ni ulu ni tuku tuku mai banua and on a vengaravi o vilia mera vai bu kata lenki tuku tuku ningi to and on a vengaravi o asinate whining golo ke ne vi tartarongi tale so and a waka dirtiko and a kavi nikua. Atama tu songo nikun kakuni ngulizawa namba ni telefoni rao ni vi tartarongi kira valiu alisi. Saiba walon and rau, saiba, lima tolundua. Andi lule, and a PM in Fiji, Pamanaviti.

Solo kaumai totoia, bili bili, ni mo e tini kathio na miniti me lima naka loko. En dana rongo tino non dei rongo na vos waka pertani en lima naka loko, o teo ya, en apaka virtu kendo na vita la noa. Ke tono matau wale na tawake. Ko me mbaleta ndo na fundraiser. Waka edhuru ting me mbaleti baby Ezra vi kimni. Wambo tini pungo vi kimni. Sarangadha, sasarau talanga. Ana kene yale ala na ana ngone ngo. Enda na varu vital no kin. Enda na rongo talanga na vital no me mbaleti koaya. Ke ina na sasanga ni kumuni labo. Me mbaleta na nona lo rei wako vuni wai in New Zealand. Ano sambo lwena koreya ke tinei baby Ezra. Katala kina matau wale na tawake. And the sambulu na katalangandi esipedi sama nunu na wali na garavitabi na wali na redir tikana we kanda mai viti rangole mai ramai ingan reva na nanda vivu kina nanda vivu kari kai keira kina nanda ndondo linga mer me ado nambula esto tolo talanga nambula veira na we kanda iena talono na kavni kuenda na rangole tikana na italano kai baby Ezra nimbula nimbula na kasa saiva walo na rau saiva saiva Saiba saiba, lima tolun dua, na bantal boni. Erroni ni vitar tar meki ni balu walesi en kavi ni kua ni bul ni bul binaka. Dabab ni binaka tiko malo au pito vi kemundo ke de sarana ke kito ni to ito kan baka vaka en a PMN na wali bno mangiti baka ta mera ni baka rutaka ke ma mi vindo vi manrekina en a single livu ni kua fakata wange ke mo ma uha uha ke leva katonga binaka binaka na no muni alo lo lo me alo soli me varu te kene ndo mangiti baka ta mer me nda me wase wata na izaka zaka na itoka ni baka zaka zaka e pmn na ka miko kira talanga no bulangi ra suriti mai mer me baka ngata ka wata na ke me baka ngata ka wata na ni baka singi lebu sando talanga na kani mami i kau kaka na lo stelanga i vale eyo awaya na lebu ni i mangiti ra baka ruta ka na ki to ni tonga en a singa livu ni kua ni mbola ni mbola vinaka o wambo te vena nombu ni vonua ni daka dhaka na vonua ni vuli vio koro ni vuli na tiko tiko na sani koro ni vio tiko tikina ni vio kandi talanga vira na wakanda ni tonga mati ni singa au kila ni sarnata kita talanga yani e sana mangiti ra wakarutaka ni kua se e na wakadiru timbaka na songo ni mataka ni na liwa se wata talanga ke ira na vikai ra wakarutaka mbali tikimu ni nimbula nimbula vinaka yuna kwa livu na ndo sema vinaka mai na ndo vitu kuni vinaka mai na vyakavi ni waka rumbuka ina nanda vata vata ngo na nanda ngo na talita ki ngo na luvi viti mai na tolu ina tini kuru ina mbongi levu ni kakuni ngole dhava tini kuru ina mbongi levu ina rona koloko na mataki ni waka rumai arta ndo vinga ravidal tinga ki ina wakanda ni rotuma mbulu mbulu nako elfi ki rosota tika na singa vuke lulu na kena laki i katoni enda na itukutuku na vi tukutuku e so me na wasa pasivika na vosa kete me na wasa pasivika e na nonda waka ungeti tiga na leo ni vonua me nda waka leo fomu ni mbera ni ndale vi ndingi ndingi ni na gai reide tiko waka malua na wola mingo na vi kali katoni na singa buke lulu na nonda waka ungeti tiga na leo ni vonua me nda waka leo fomu rawa ni mbera ni ndale vi ndingi ndingi e na sanga ni rani nda sana waka leo fomu me nda vi ndingi ndingi talinga e na singa wata ngaya senga sa vi sao me nda na waka leo fomu iliu wole ratu na vanda ki waka ta sa toki na ngar to nang andre mo electoral commission na nanda address wo e me ka kuni vako dala tik nei vola na nanda address makawa i ene tu tu kete vao ya oni na ngero ngoda tik vako malu na retio ala yalo en vola o sevi temba i o na ka na ko livu na ksor ko livu i kem ni kit sar na turanga na maramo duru bu ngone lewa a ki kem ni na la yo ni ni do taletaka na nanda wasini ngonungo en ve i akavi ni vakarumbuka ndangole sar mandi na mara sakiu sambuli vakavako ni vila na vula PMNFG pamanaviti.

0: Te Aotearoa e se ngata me dhewe rindua ndoa ina mbutura rani kakamburaki na vetu tukwe kamburaki kina. Ke wakako waka mbote ni mai lutu ni vata ni ndigende neka wengarabi kako ngandrebo mkundru waka kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ana namba ni talibuwa ni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua walu walu mai kina kata ni meri liwa liwa complaint@pmn.co.nz se walu walu kawako ta mai kina kata ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua wandua eo kalandi rao ni kwa vitar tarumai ngulu kiri Broadcasting Standards Authority and a Saver Walu Saver Saver. Tolu ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banono to website bsa.govt.nz. Nwe kundu kethe bakongo, menendoba kethe ringa and lomba ni rusa mkuna singa. Maininga ona abaga dhurikina nubingarabi. Se programu ni kathi kathi baki kakundu bakitiko.
1: PMN.

0: kana te mondra na leoni HQ, mai na korturanga e Wellington, vein te moni, ni sivina lima, e na tini kaono na miniti ni bula, ni bula vinaka. Yo ina kabini ko ni sana rongodia o toka pakalini la inyo zabu to toka na eza na ngone na ngone leongo Azaria tawake keina kena ngandrevi ena nonda vivu kena leoni vunua na lube viti ena veika erani ndandondo linga kina menu vukea na nona lure iwa kavuni wa ina ngone leo le leongo o marao ni roni wangalala te kwaya na current chair ni viti council ndoni bakasal ni lube viti Andi Lisapedi i Samanunu ena Wanganiwala ena Kavini Kua. Andi Samanunu ni Sambula vina Kavina Walevu na waka iyo takana visureti menduru vitala noa a membala tingana vukuna tingana ngone leo lileo ngo Azaria tawake, Azaria tawake ni Sambula vina ka.
1: Ni Sambula vina ka, Mrs. Taiva Kimbao. Vina vale na nomini visureti me mendo non da tu itala noa se non da vitala noa me mbele te tunga na pipi le lingo ko baby Azaria Tawake matai o via waka mbula vi ena non da ndu indel ni avutambu ke sara non da ndu indel ni soso ena ndu izabutu maikino waka tu low waka vi vinaka heni vekim ni Mrs. Wuda Mrs. Tangida Kimbao ni wasoti au ena Nomini Vili Takivinaka and Ritio and the Wakarong or the Visin Wakarong Buket Sara. Na tutuk ngambalet na pipi lile yung ko, Miss Oko Baby Azaria Tawake na noni tumutumbu ko Mr. and Mrs. Tawake Ertova Tuti ko i Palmerston North. Na one lile yung ko a Sudundoli, Sudena Bula Tulsa Vulkandua. Lebu sara na wika e kune wua, lebu na lega se na defects beke rindakaya, sa andua na sele, sa sele oti, e lebu talitiko na sele, e na yanga me vaya dhori wua, e tukunitiko ni ono tiko na lega e kune wua na pipe lele ingo. Balata nirtou tiko waka sengani Tundei tiko, mewa na kena iwa karau weekend, do na citizen, permanent resident, do lewo na iwa ke wakabu nua e dhuru maikia. Balete ni ratu lau tiko mai wakabu work permit, sartu tiko ngo, enan dua tale na transition permit, soli tiko we ratu, balete ni tog mati tiko na ngone, ni kati o tina na nene to vital noa, Baby Azaria sana rei wakati kume obula ono, iya na kena bula ndina e bula tolu. Bula teni sundole. E sa vad rato kito vital noti uki rato na vili utaki mai na Palmerston North. Vili utaki tiki an neto musuni posa tiko ka team lead tiko mbeka o nuku na kokoti. Vice Chairman, tiko ni Palmerston North Fijian Community,

0: lako tiko mai viratou, ki tau sema, me pao sa rei de tiko. Ke rei mai me ndua na mbure ni vitala noa, ko enda tau sa tiko ki na, na rei de tiko, na fundraising go. Au pavirvina, ke di ndua na sala e mai soli, mera ni ndaru vitala noa ki na, mera ke lawer na lelevo, ni sa tiko na give a little page, baby Azaria, ke wakara via rei da rangole na non rotu Wola Mata na Palmerston North Fijian Community. Se ngole na Children of Fiji, tiko kina na Vika, membaleta na fundraising. Tiko talunga na QR code, ke tau nangei wakauta wawoki, baleta nisengei wakande takisarati ngamai na fundraising activity kiongo, ena vida nisengei singe o tiongo, vinaka.
1: Andina, oya o klasa na yato toka ikia na veka oni sa sasanga kina na o veoka ni mai Palmerston wakatala kina veke mdo na Luvi Viti kena Viti Council na kavini kua. Ndo talembea ka kevaka, isatiko na give a little page Andi, ndo talembea ka na ngoni sala ni kumuni lavo on ndombo sa vivu sa kitaka irani nda ndondolinga kina na Luvi Viti.
0: Sa na nomi ti kongko mendua na na tapambeka na kena online store na nomi ti kongko na online store me waka edori me rani inda bolia ya kina non rangone mbeka se me rani mbiu mai na order ye koya sange vital no tahitiko me rani promoting baby asari Ni yoko a sele mai sudu mai Palmerston, kau i Wellington, ni kunibua ni sona lenge tibua, sartonga i bukataki koe ni ki Okalandi, en Starship Hospital, angale sele kina, duana sele adake i utona, sange i satiko ngoi wale, ye se lakutunga na soli wana waka enda reida tigo ni piped oxygen tigo na ngoyne ngoy ya usini wi waka ndeita kana tikina ya na kakia de se she's being fed by a tube mbula mbula sara toha na kena irirai yeah there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist
1: Totoka.
0: En yanga saranga na nonda dhau na kaurongoda, na kasa bande o taki mai, o iru mai Palmerston, sara sosongo ni bata, sara visiko tiko e na vei, ke lako tunga na visiko, sini ta songa na visiko, sa lako tunga o na visiko, me leisiko virtu tiko na vitamani. Ke so e vi ngole, me lako i Palmerston le visiko, vi tartara ke nuku nako koti, vice chairman ni Palmerston North.
1: Tua kerong robin akan dina na na iba kung masala na talon o talengay ang dina ay kabini kuha iyo okay lang na naroni okay na patatar tumbe ka sinar tapo na lele lai na labo lele tapo kima misule yasan ni kumuni patin biu patin to na labo lebu ya yan di eh so ay the robin don don ingat usan ng kanya na rong wala tigna talon o kay bibi azar yan ay kabini kuha eh na robin don don linga er na nanuma iso kung ano sang nilayang sang o pa mo tani na $10 se rusa ng bulan dala
0: esa $5 sa ramdanga $5 and bio in a give a little page at you gonna children of Fiji ya sa do na ila bolevu sa la ko tu na va bir binaka e blete e la ko ti ko na vi ka ki ko e na la ko ke de vir to na vitamani se na min total na kai mosu na kangar tu na mosu kor tu na give a little e blete na na New Zealand page Ertu na musuka na nortu waka dhaba-dhaba Kena woke de waka ndua Lako saranga vertu na vitamani Membaleta tiu na soumini na nortu Wila koeaki Soumitiko na Na bonu ertu le tiku kina Na kena ertu kakana ertu le Le tolu tali tiku na Ngone la leo ertu na ngone la lai So there's a family of four children
1: Sandina. Lewa nangon. Iyo, kembalan. Nasi kala lay sarto nga. Sandina, eh. Kembalan pala, na tiko o baby Azaria.
0: Iyo, soli tiko pero to na transition, do na transition visa. Meray ni ray, kembalan torto na bunuway. Era to sengan na rao ni release na PP. e ando na bunua in da bavili vina kina, ni rato tuba ka rao na bunua i mer tau kaena, ngona go kena lako e nando na kaena rani a dobi koe. E ana, i sange ia, sange o kenda na Fiji tais poro, kenda na tiko ngo, sini, na tiko er na friends of Fiji, sini tuku ni o kenda nga, kila men da wase na, ke ora ni so lia lima nando la vinaka, ke senga vinaka, so lia ni vira na, ora na tuya na bunua tani, mer thau mai. Bleta na lako malawu, era tu na lako, wana vita maningo.
1: Dina Sara, niyo. Ndun baka na deadline, e soli mai, sendo na takete, erto, are you working towards a particular target, hindi sama nunu?
0: We are guided by give a little management, eh? Orto na, they will advise us. At the moment, as soon as we reach a target fund, ena songo, at the moment, I think the tuna get talanoa takin beka within the space na mbureni vei talanoa sa tiko. But at this point in time, but ni sesenga ni se pipi na manango, sesenga sartunga ni kilai, how much it's gonna cost? Kema ka o ke la tiko, o ira mandanga na mai dhaka dhakatu, ya raso mento na ilama leo, mera reidi gunio ay mandanga. Kio nga isele sa tangata leikia, endo talina... na umai lava vai tamera. Vada wana sele very specialist operation e na dhaka i utona, e na dhaka na vika, me mbaleta nona i dhengu. Yasa, nda siang saranga ni ato kina nonda kila, eh?
1: Na sara, iyo. Kina na vingara vile utale se wotu me dhaka me mbaleti bibi Azaria, eh? Ndi sa mbuno nomu ni, kemi ni nisata wotu oti na bibu kisa ngoli tikani. Maibi hira sara mandanga na lu bibi tisara wakai tikitiki pamasta no.
0: Sara tiko mai.
1: Iyo. Wambimbi, wazawa na lu bibi tira tiko na taunta ku kei pamasta no. Thoni isa ndo witango taka na bibu kisa ngoli tikani. Pena vese New Zealand, vese Burwura, sena vese Vitimbaka.
0: Ah, sengke teke bus rangango, o na reida sengke teke bus rangang, balete lebu na sema, na kena gal, na vivando nui, mai virtu na vitamani, meroni keitou boso, keitou na tambane ni churro na Fiji, mevani lube viti, sena viti council, meroni keitou boso, e na vika, men balete nona buke, yo pepei. Baby Azaria. Kabahaki nortu me pamasta no. Sengi waksoli sarati ngana vivando nui. Ena loma ni madha onko. Mbalata dhaka ngei sianga soti ni. Kila na kena kawa kai wola. E rato sianga ni vingoma. Na tambane ni give a little. E vina kati sarangano nroi wola runa vivotini. O runa itumbutumbu. O ta watake na. Nei baby Azaria. Ya soli mai sangai sa live na GoFundMe page. Na vita la no vi rei tau tumba. Au vambalta sana se se hasar ngai ni lo bieni na tina ya. Kila how wide can we go?
1: Yeah.
0: Se se ngani tuwa na ki wabinaka. Na kene tuwa tuwa ya. Sa ke rei tuwa na tana oken dana Fiji diaspora nda tiko ngo e Aotearoa, Islandi, me dondondo linga mai.
1: Dina Sara, isera ni kemuka harao ni ngei vaku tonga maindo na link ni GoFundMe page membaleti baby Azaria de samonu nusana nda umaka Sara menangei mbiu watatoka kena numu ni alo el kena kemu ni alo elo na vitara tarungingo membaleti na vitara tarungingo ene ivola mata
0: Vinaka usana ngei va edhor na tina ya kemuka orna rei iyo usana ngei mbita kideni na kena volo tukutuku kei na veka membeleta na nonda soli menda loma soli kepuka endre enda sotava tiko na endre ni wakani yado tungo na veka mai na toka lau loma mai Middle East ena mai waka wuna tiko na kena endre so waka weekenda esensa lenga mai na waka waka So lia wala ngay ni vendu o kila, kia nda so lia vendini nda kila o tini, kia so lia tala ni vendini, raya ya lima toka ng dollars ya, santa ba mi vila ito nga, blete ya na bukea, na kakede, enangay katibaki, enangay mbiu, bakay bola, o dey so limay, ena wawiriwina. Sa lau tunga ene na wawiriwina ka kei na kerewe masulaki, membele tiritou na vitamani na tawake mai Palmerston North.
1: Sa tataka wako iti. Ndo talambeka na tukutuku ni ngandrewa mwoni na tukuna, mwoni na kaya na kavniku, andi sa mwono nimber ni maitini na ndoro vitala noa.
0: Vinaka, au vya na numira talanga na noanda mai toke lau, ke tau mai wakasukangele toka wakando na ni tau turanga turanga mbete lumuti ena lotu ekelesia katolika e Kapiti Coast turanga tale itaki sara o Fada Penehe tiko nga nona i tumutumbu sangei tiko na nona tumutumbu e rau wewati ni mai Samoa rau susungi koe dake mai e nda reida toka na lotu ni kua au sangei reida wakandua me sina i tumba, sina i na kapak, sina i na hall, sina i na viva nua ki daga. Sa sena sarangana wanua menta tosa rao kina. E na vimbulu ni Father Penehe uvia kira uvitala no ki Jocelyn na maramanko e wa wati ani wikenda tau i viti. Ie tina tali tiku nga mai viti na maraman rotuma na tinana. Nona tata, e turanga wanua i mai toke lau. Sembula tingko rau second cousin sardinga ki Father Penehe. Iyo, mati wasa uri na turanga mbete ngo wakadiri lolo mandina turanga winaka e kelelebu sarangai na weekenda na Pacifica eh? Wiki memenda na tu Pururua, Wellington in a Wellington region go kelelebu wina sarana turanga wairarapa. Via wawiribina ki ngā na kena mai waka e dhori na nona songo, songo langi langi, ki tō wanda ngā na tigo e na nona peris, ki tō wake lasaro tō ngā na kena tatara vi ki mai mi nisaro i turanga vinaka. Na walebu. Me ngai ngole tō ngā na waka dhengu na turanga bete ko Father Penehe. Patele siyo.
1: Nak serba levu di sama nunu, wafu bina katakan numuni irawani talnota ki baby Azaria kena vimbulu tulah sungguh ni vimbulu ni bagus kengeli oni etiko kina en singa niko. Kita misalnya lomu masih ani na mena korni lada kena vibu nua na tundaku kena ke Wellington ke Kapiti Coast to Palmerston North. Kita misalnya vibu ke masih tiko ani baby Azaria kena nana matu wale nana tata nana nana kerto talangana tua kana ene kavni komine at totola nambula wa fakatalan kina nambula ni nona mata buwal vinak sa kumaka levu ni vaka thingu vinaka
0: na valevu ni gay mol toka
1: na kwalim ni gay rongotika nan tumonra na marama chair ni VT council ndoni vaka sala talangani luve VT andi elisipedi samanono wangani vala na kwalim sa na ngona ivali wali si sa woe rusa kabul kawalu na miniti me ono na kalonko ni mbula vinaka sa kireime na muni na gay reitha muni na televa na Facebook page ni PM in Fiji ni vaka na tuke tikitike na tuke tuku mbalenta na give a little page na GoFundMe page mbaleti baby Azaria and the rongo that you can ek of Nikua and a keni talanoa kena ngon sal talanga aron in dandondo linga kina menda vivu ki kina vua wakatalan kina ina nona mata vuvale buliratu reki nailongo PM in Fiji Pama Naviti.

Pimin Fiji, Pamana Viti, Seni Wunga, Damu Ninavatu Silla, Lengun Rio. Semino Ono in a Rosal Karuna Miniti, Ni Bula Ni Bula Vinaka, Ni Mata Vinaka Mai. You in Oligatuka in a New Zealand Herald and Ekavingango, a third bird flu case has been confirmed in the Wellington region. Biosecurity New Zealand revealed testing found H5 bird flu in a single northern giant petrel, which was found dead on a Cape Palliser beach in the Wairarapa. The Ministry for Primary Industries Chief Veterinary Officer, Dr. Mary Van Undy, said the detection was not a surprise because ocean-going birds like the giant petrel can arrive on the country's coastlines, especially in poor weather. We expect we'll continue to find more cases in wild birds, and there are no signs of other issues at the site, but we'll carry out precautionary checks among the remote coastline tomorrow. Oh, look at the gamblet and a bird flu. Kalivu nandon visu sa nito butung mo benta na revir wa bolik sa tagna luvenda ravi suru katakata binaka eso e sarando o besta ka sarang pagkanga na ravi suru katakata ni ramo de rando besta ka na pagkasto kini yo ya merando na numi talaga na ngon merando bombo era siluoti na wali wali na bombo rambombo raki binaka ir na luvenda ravi suru katakata ya ngaron na tiko na nindo pa katakata na motokamer ka kunin do lako merendo tombali nan to kunin motokamer le wondo wondo mai ke ron tombali matani motoka blata nan to kunin motoka lako ti mai kina na carbon monoxide na gases wa kare reki da ya ya na kali ki da ba ya ke ron sar mandanga nin do tinga na na ta voi merendo kuti ko ni vulin ta ko sati ko nan to kunin basi na ka ki da ngon ya sen nga ka tombali ka ni motokamer lako da ki nga ki ba kan da kel tu na traffic jam na lako tu mai ni kumbo na vi motokana vi luri rasanga tu ni se service ta kitu vinaka ko ke dana roni va vu mate e asranga ke na na non de tiko bulum bulanga na tiko sa savana na de vulu vulu asoma rangone nio vulu vulu asoma asana ngone sanda ndo lis mai na rara ningito and the vidange polo sena na taratu mai na lilili na swing na slide na ka ke ya de gidito nga mai asanda num sa sanda mai ingunu wani moli and what I mean do to kana kenda tikini man rice da vitale o ya men na vulu vulu rawa rangwane ndeles me to tumba and na vulu vulu tikunga se va ve i yo ke bukan dan ngan rapnda tikum bulum bula vulu vulu na kana sobu na na wai am kusar ni kata kata se bela lo kata kata kamatal na lingam am vulu vulu sanga sanga ni baso na ngan lo lingam yo sa bulu bulu tsenga ana baso so ni linga vulu vulu masira kibina kana linga sobu sobu na kana wai sangai o ba sa sa bata ka tali na wai e mi ka ko ni sob sob tu ngan linga mo ba sa sa bata ka tali ba na ka linga mo wai sangai ba ka mama de ani e na paper towel se endo na tea towel sa sa ba e then tea towel sa sa ba me ti ko ngana tea towel ni ba ka mama de ni ya ya ti ko tani ngana tea towel ni ba ka mama de ni linga ka ko ni ndo wa ke ba tu ngan men da basong ba ke tu ngai ani e sang tala ni tea towel la men da lingu su ke na musunda sang rangone ke ba ka ti ko na paper towel li vale vinaka enando maka ndo pakai ngan tengah ndo bicar cikuna na kawanin benu oya rangone vi ni di saka saka lalai kita bawa ya saka saka ni tiku sebu sebu ndo ngara bawa somati koi vale ndo roni ndo bulu totol telang akina sa niku sa ngol mina na makumbung gongone lewa sa sulit servi koi na na tata ndo na teaspoon ndo na takilele na hani ya tunu ko uliau sa sini pengunuba betingunuza sa tun servi ko nan tata na haningo ena sulubi ko pagali unang bula misunungo na may vien na wain ni mati ko kutsi mo bila kain mesi yung go ngor da kapang gwer na pi may ko ngunu ba may kong bula kina amay ngunu ba yani amay di ang usara kina na nabubu na ngonin go yun sa nakalali ba ya kaya bukati ko ibalik yung manuka hanisar sa totoka vikenda na nandun ibay susu na tunay tumbu-tumbu binaka pagalibu na bisusu binaka binaka pagalibu na bitumbiri
vinaka. O kilani sanga ni nindo waka vini vinaka taki. Io ena vata vata ngoni PNN Fiji o ni nindo waka langi langi ki na waka dere dere ki no ni nindo waka vini vinaka taki. Nako waka liu na thaka thako ni waka edhara ni visinga. Weke mni na tama na tino ni nindo mbiu mbiu maivale muli ngarabita waka thaka thaka. Weke mni rangone ni lingarabita waka vuli. Nako waka liu. Nako waka liu puna talei rao rao tiku rangone. Iyo. Blata na ikenda na bulamba love. Kemi ni na bulamba love. Kepuka ni talei rao rao tiku. Ni roko binana ki tata. Kepuka sengwa ya. Na baka lega lega teki na mnimbula. Ai, santan po slip sa tung tiku mayo. Ombumbu ne mai se hanga se nungu po se. Ya na po seranga mini bola tambu. Iyo. Kepuka nda bi bulamba love rangone. Mendala talei rao rao binana ki tata. Nda roko bi rao telenga. Non roba ka bubuli. Non roba ka tabu buli. Telenga yo nana ki tata. Mi roba ka tabu buli finaka. Se va vei. Munde ni dhangi ki na siriva. Ndau lo mani. Iyo, awa sa raitha toka ndo ni tukutuku. Nga imbera nongu raitha ni tukutuku. Ni buso tiyo turangan reo. Eric Nambalangi. Usanga imbadi madi maivanga ratal tingo na mata serma ina koro. Wawa, enangai mbasi katala mebi au seme unareitha talene na nomini message. Menangai wakatangin tigani. Membaliti kimuni kete sarnu kikima mni baka itikitiku wena wunu totok ngoro deniden, eh? Wamimi tiku wiki mni na vingarabi ngarabi tavi ena Otago University na vikur ni vuli tale so. Vinako mga li unandau sema vinako maina vya kavi ni wakaru Rumbuka. Reda na turanga vuni wa ingome na nundese ni koro. Sa ndosa ratoko mingo na mparta katongo kwa na ibola mata. Na ika tabu teke waka lol. Sa tusa rungo kwa meipo na ipanua. Sambutu sa tuku nungo kwa ya. Reda waka lol. Tabu teke waka lol. Sa ndina. Ngoa ndana turanga mtabi bata nini na turanga nilo maiviti ngo. Nimbulo mina katalanga na leo ni mata seri ni waloto ya Meadowlands. Tampata kathaka. Obiti ya kalanji wa katalangi. Tampata kathaka maina theba. Na mata seri ni na ngole tiku ipanua. So sara liurao na mada ungo. So nang gay ngwali tingin mataka na baka nini vinaka lolo mo mas ning lila lang garabi vinaka na itabi may vanua and the money mother ang gwa kima misa lolo mo mas talitu ngayani nimbula vinaka daw lo mani o tia na nang gay vangkari manda na nito o mata sere arto sa kere tingo may o Dunedin and the mother sa weti nimbula vinaka ni mata vinaka may

Fiji Pamana Viti, Lakeside Serenaders, Mere Langilangi. Ni voi rosanga vul karuna mini ti me vitu nakala ko ni bula vinaka na turanga na marama dor wona ngon lewa ki kemu ni na lalai oni ndo talita ka kanduna na magitlinga mai ina nonda ngono ngono lubi viti mai na tolu ina tini karuna bongile tolu kala ka neka ni varum buka ina tini karuna bongile ni bula vinaka ina bula ngo ka sita me adova na na bula machi na mbaki wo our ocean of islands on the exhibition go bakare te ki ni New Zealand Maritime Museum. Ya sa oni suri ti muni na ngoleani ni la ki sarabu ni la ki rongoada na ve vaka vaka dui dui maina rosanga vulkava na yanu yanu na wasa pasifika se na rosanga vulkava na vosa vosa ya na kenri tovo talenga ya vortex atang na ngunungo na Maritime Museum tiko na tutuni sala ni Key Street kina Hobson Street Viaduct e Okalandi oya ke vaka ningan revo moni na vekilanta le kena matela lai rasar ngan ni sikova na na veilawa www.maritimemuseum.co.nz our oceans of islands the taka to taka ko tuna wali kol ke sa bate ke sunga na nomro bita mata na exhibition to tokongo nimbula nimbula binaka yu ndangoli sar manda e Dunedin avi kimniki sar ngoni vuli oni vuli tiko en University of Otago na mada rusa wati tukuna mai o turangandriu Eric ni Zarumbitu ya ndonai kavia na tabu mandrai sandina toast kaka na vinaga ni ndraki kuntu kuntua ni mbulu vinaga turanga ndreu ni mbulu vinaga talinga na ngoni vuli e Otago University of Otago mbulu vinaga yava se ni ndolele watu wali wali akiki mdona voni ngone ondo ndo semo vinaga maina vya kavi ni vakarumbuka vinaga vinaga voli balavu ni ngauna mira mira kei na koilawa ngwa namba the hands up sartunga na turangan riu ene kabini kua. Wakata laki na the kemuni wakandan dua na turangan na marama dhurubo na ngonele ki kemuni talanga na lalai na vei timio ni thimbi takatiko and Dean's final in the singa ni mataka iyo wambo ta niyo ni sa vei suriti waka lolo virna we kamuni and the singa ni mataka muni na le sarangito mbeka ni dono wale ni wa kamuni isi wa vei kemuni talanga na Fijiana club and Cavendish Drive do sambo Bulu binaka.

0: ni rakabi ana Cornibuli o ana Super Deans ke ina Ralube ana Under 14 Ratonabula ana sota ke ina Timini QVS RKS ana sota ke Mars Brothers High School ana Under 15 ana Under 16 Suva Grammar School ana sota ke ina Timini QVS ana Under 17 Suva Grammar School ana sota ke ina Timini RKS na Timini dondo mai na Buliku na Batu Secondary School ana sota ke Lilin Memorial School ana Under 19 ana final ana maki ana Under 18 Suva Grammar School ana sota ke ina Timini Lilin Memorial School school and final ni Whitbix Ralube and Governo Ngoneleoa na Sinu and Sota Ke na St. Vincent College and Under 16 and Under 18 Lomeri and Sotava na Timini Mahatma Gandhi school. Na final keve na Waidori and HFC Bank Stadium and Korturanga Esuva. Sa lesu talimai ki viti o leone na karao me mai leuena na timini Swire Shipping Fijian Drua e na sasota ni Shop and Save Super Rugby e na embaki bou. E kaya o na karao ni marautaka na nona na rani lesu mai viti me mai tomana na nona ngito. E kaya na General Manager ni Drua Baden Stephenson ni erito marautaka wa levu ni ngole me o na karao me mai leuena na kalabu wambibini o na karao endo na ndao ngito wakasa ki tisara kana kauta talanga mai na nona kila e na ngito e na nona ngito tu mai walangi me mai wasea kalabeta na timini nrua. O na karawa ngito na kalava na Glasgow Warriors mai Scotlandis, Racing 92, Toulon kei cast na kalava mai Branise ka matata ki rito na kalabongo e na ndona nrau tolu sa ngabul karua na ngito. E sa matata ki biti talanga ki na tolu na sotsota ni burubura ka ngito e na ona sa ngabul kawalo na ngito. E lewe na talanga na timi lewe a bitu ni nonto bunua ka rito a rawata mai na metali kola e na sotsota ni Rio Olympics e na mbaki rono dolu tini kaono. Sa mai wali linga na nona wawani ngito na rakawiti ni katolo tui kamikamida e na wuku ni wakasala wawuni wai o kamikamida e kapitani takana timi ni Vodafone Fiji mbati mai na mbaki rono ndolo rosa ngabul katolo kamata takiwiti e na rosa ngabul katolo ni ngito. E lewe na talinga na timi ni Melbourne Storm kamata takana kalabo e na ndona nrau wasa ngabul karua ni ngito e na sotsota ni NRL. E na maadha ongo a mai solubi kamikamida na idhubi ni life member ni kalabo na Melbourne Storm ka mateini ndangito mai viti kei na Pasifika me soliwi koe na idho bingo. E sa timi na embaki na nona lewe na boli mai na timi na Melbourne Storm. Arto men ruka na timi ni Reo FC na semifinala ni sotsota ni OFC Men's Champions League and rara na 4R Stadium Govin Park and Bay na Singapore ke Lulu. Arto men ruka verto na timi ka Chambeni na sotsota ngo na timi ni Auckland City FC and a kai tulu ke indua. Arto men roata na kai ni timi ni Auckland o Gerard Garriga, Nathan Rostron ke Matt Ellis, ia gamendo na kai e roato o Chosaya Sela, ia sambera na non rotongi sa sangamai na timi ni Rewa FC. E kai o te vita warnai walo nandauni vitumberi, kangitu talinga na timi ni Rewa, ni maruta na warau e rito warita na timi, ni rito asasanga, ni rito rawakai, di na nga ni rito sa liuto na timi ni Oklandi and tulu na kai. Baka binatak talaga o warnai balu na nondra vitukoni, na doni vitukoni ni timi ni rewa and na nondra ngungu matua meramay toko na tingo na timi and na buku ni sotsota ni OFC Men's Champions League kama e waedho riti ungo e na yasa sabagara ni nonda wanua. Sa iku talanga ngori na nonda i tukutuki ni ngito e na bungi ni kua nomi ni ndari wengarabi asimate waini ngolo.
1: Tatoka, wana wali wasinate, waini ngolo. At nangone pali wale sa votongo vitu na miniti me vitu na kalokuru sana mai vitu mani dalitiko na vio kani marama na kavnikua Eleanor Turangi vio kei Olivia mbola tingi di mea dhava na tini karo na kaloko ni kako ni ngole dhava rono wekanda ni rotu mo chochi wai kei Elfi atalifo prasad mene tini karo kene rono kaloko ena mataka ni mataka yu na wano ni vinaka virket sara na timi ni vikur ni vuli erna ngita tiko ina singa ni mataka vinaka vinaka wali wana nominisa matiko mene kafe ni kua ni kako ni ngole dhava rono ni I vitar taro mi wali ni wale sina namba ni telefoni saiba walu na nrao saiba lima tolu ndua me e thoma ne kavini paka rumbuka me ngoi na tolu na kaloko and then virungoi thoma talikina e ne kavini kua ni e vito mani tali ma tali virono marama vio kani ngo Eleanor ke Olivia mwena vitu ina tini karo na kaloko vonga ni ndelai vangani kawai kamikamida ni kalunga tsakatiko ni vokadhingu vinaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tumonda tau na ponga ni dalai na vata na wai na sere mbaravi nuku bula bula. Asipitingo wikenda na vitu en ono na miniti ena kabinaka ni varu mbuka endai. Karu sa vulkan doni singa ni bula kusita runo ndolu rosanga vulkan. Vapini vila kwa lepo vei ne mai tengi veki mbao. Ena buku ni venga rabi mai na tolu kina vitu kiru sa mito mani tinga na vio kani. Na venga rabi na bongi vina kani kua. Elu no turanga i viu. Kei
2: Olivia Mbola Tengivi.
1: Na mwini ndao niwe ngarabi ena mbongi vya nakani. Kwa kira viva mbola rarambi tu ya niwe kemini kethisaro na marama na turanga. Na dharubu na ngwane leo. Kemini na ngwane. Kemini ni soli soli. Ni barongo tiku mai ena 531 PI. Ena ya kabi nakani kuwa. Waka mbola tali tingani. Ena vi kemini nisema tiku mai ena live stream ni pmn.co.nz. Ni mbola vya naka. Vi kemini tanga nando usema mai. Naluma ni mbozi ni valo. Vya naka valo vya zole wawo. Ena vuku ni mai taini yu ni kando ni burubura. Ana buku ni ngara vita vini tiko visa tu taki ni mbolo vinaka vinaka vale vuna sema tiko mai kavi tiko ni tiko mai nanda vata vata ngo nanda vata vata na lume viti na vai singa varum buku nsa ndo sisi kina programo mai na tolu kina tini karona kaloko vi bambul tel tinga vi kemni na sema tiko mai na mai vale a vi kemni mbeka na sema tiko mai vale ni zaka zaka ya ndrumbo ni tiko mbeka mai na lomani tolili suku tiko mbeka na zaka zaka se ni varungole tiko mbeka le zaka zaka ni mbolo vinaka vi bambul tel tinga vi kenda en bon even na kini kwa sanga ni ngoleza bikem ni tanga na ngone kla ni mai dabu tiku ndona madha ni vuli ni taka ni tali taka tiku na vuli ka kero sa bambulo tigani na mni ndo ni bengarabi en bon even na kaindai
2: Iyo, baka mula talti ngayani na Wei na lima tulundua PI frequency nimbule binakam mai wangare na ndua saiba tolu pindi ono Hamilton ndua saiba tolu pindi wa Tauranga ndua saiba tolu pindi walu Rotorua ndua saiba tolu pindi diwa sanga ni ngata talanga kemnina weke ke mami mai tau po nimbula nimbula binaka ndua saiba ba Hawks Bay ndua saiba tolu pindi diwa Taranaki Ndua seiba tolu pointi ziwa, Manawatu, ndua seiba tolu pointi wa. Sangani mulia dhavi na Korturanga, ndo mbula binaka, ndua seiba tolu pointi vitu. Christchurch, ndo mbula binaka, ndua seiba ban, pointi ndua. Dunedin, ndua seiba tolu pointi walu. Sangani talangani mulia dhavi, kemunina. Sema tiku mai ena live stream, ena pmn.co.nz, nimbula binaka. Talangana tei buru-buru tapangani, sema tiku mai kina. Kero wakam bulu tika ni pike mnina, e kabi minaka ni kua. Lima tolu ndua, mana vitu kina tini karua.
1: Ya vinaka ndi tau sangan au via we vosu tiao ni na oti tiko bi dana serengo ndana haro ndi tikina na ni robi tala no tiko mateke ya ne lili ni toni besanga mai vanu ka lili tal tika ni na ndo na pati bo sanga i ata bo ditinga na bi dana apula sa oti na people first party na people first party o ini seri ratu kero na vitala no tiko kero vitala no hana lo mani ya mekatoni ya mera ni damero na ni rubitala mbaleta na na people first party watike na nondo tobo bwa rutiko na vending dingi e mai bano tamaru tuni sini lamba ni ndala ndoki ndoki Songo mai saibo menonda na kabina kani kwa ni mbole binaka binaka vale bunasema tikuma yana PMN Fiji sepa mana
2: Piti

kira muni vosota ndom bekan dona lengalele no buku ni be tartare na telefoni na bongi bina kainda kiro se sang talemanta ni mbera ni tanga irongoza na ni vitala no abote ki ile satora na bongi bina kainda.

0: anda va vini na kavi mili vosi langi na sere a hello vina tavale sa se matali tiku mingo vat ki kenda o ile sa tora en nambongi vina kendai en na hukunga ni nai teki taki se nei la lakai mana korturanga en nambongi vina kendi kuasa ndana va ambula sara en nambongi vina kendai ndo sambula vina kama na korturanga
1: Yo, boleh menakan dong, boleh menakan main korni lara, boleh balik tar bikin ni nasi sama cuma yang na bong ini warung bukan dah indah, bagi patah-patah tongkonan rakyat na korturang, yang na boleh menakan tiga ni rawan indah, bisa metal tiko yang na program, yang na kami ni warung bukan ni kuah, mai dapat tali tiko yang dona mazawa, ni garabita bikin ni takkan ni Totokati ko na vita viso ni ngarabati ko na ngonogo wiki mungi na siya matiumai ya nambia uliwa ni pamana viti.
0: Vinaka ile sa ukila ni andona i tukutuku nda mei ukila na singa mbeka na nonda mei rongoza nda sarabati ko kina nubuku ni nona sa mei bagadhingu ena retirement eh retire bagadhingu mei nangito o tui kamikamiza.
1: Io candi na dona i tutuku clani kursiti viti bambimbi verana nda uva muria nangito rugby samisa na rugby league bambimbi ti verana i lawa en fijimbati na nona samai kadi bagati ko en singa na noa na kapitani ni mbati sena timi ni vanua o viti nangito rugby league o tui kam kamida na nona sa mai vadengu e nangito. Mai kadi vakatingo vata kira tau na vangile sile sini Melbourne Storm na kalavo e ngito voli kina na loma ni tine ambaki e nangone tegumu mai kina a mea dhava na nona sa mai kadi vaka na nona vadengu e na noa. Salamuri e tingango e ndua na na lenga e a rubi koya e na vulo mati na nona ngito titumbeka kena mata timi ni North Queensland Cowboys na mwani mazawa na mataka ni katulusa vuli ni singa ni vulo mati ngai ya devikuwe na lengango ni wakae mate na engona sa singa ni rawa ni ngai avala vivi waki walimbula le ngarabi sarapaka puliwai nda vo muriti mai weekend nda vo muriti ko sa mai ti ko me sa vi na ka elestal mai no non bula ka sa ti ko talinga me sa sanga ti ko ni vo malua na no no sa sanga me suka elestal na ngito io sa mani varite ti ko va verto no vuni wa ier tu ngarem ko ni

0: to rugby league rosa bol ka to luna no nangi to matataka na matatimi ni Fiji Party o tui e plaudu rumo mai na kurubuli mai na vulturanga bera ni gai bimbiu mai mengolea ni Australia me sale te kubuki na nano na sasanga rake e nangi to rugby league sangea mbagi to rosa bol ka ruetiko e amai vari takatiko koe na na non na na ken andre andre vua me pagari taka ni sana mai po deu enengito ka vaga vina vina kataka na ken andolo vua na matani katumba mai na Melbourne Storm ka kina virtu na Fiji Party e na non rato dingo mi koea buke koea me dua nanta ungito kilele usar e na sosota ni NRL avokata nga kina e na sosota ni ni sota wagabi matani tu sena World Cup me baka ingito kina e na mata timi ni bati yo amai wari takatala nga registering na chairman ni Fiji National Rugby League ni goto kana itutuku nende merto zingom ya sa wagabili vinaka ni sa ikwaya na mutila wa sa mai pagadori kapaka ni vinaka tigo ni narawa ni na tozo kotale na mbula ni tui karawa ni na toma ni tunga na nambula ni vingarabi wagabili na nona mata buvale e na nono tau bulo voli mai Australia.
1: E vina ka dato na to ki sara vero tau na nonda mate timi ni e leo mai vanu arto ne Fiji ano ke lani arto vavarotiko e na vuku ni vize nengito arto sa vavarotiko kina.
0: Io, tutu nga taraitiko me mbele tirto na Fiji ana na velu taki nei nei Willy Walker nandoni vivoto bulidi ka tori rato mai en soto wat ke na mata tim ni Afrika ke ka enda na numa lechti ko to un ruka vakarua vo na mata tim ni Afrika en so sota er to vaga dor mai nonda ka ro lingi to er to to sar no to sanga le sumai din to nga men ruka io var tratti ko vil vo ka ni maro tratti ko na vi ka sa rega ka sa tiga bu membasi ke ti ko na na vata ngende ni gito vata ni kila ngandre vati ko me low rai ena mata timi ni viti erto sana ba varro sana ko ena sota ke tavan sota ke tavan ena moni mala rua karto na lengi to tiki ni tavani ni otea erto sana ngi ngol sana ni kinando na sota ta boga diriti ko na women's 15 global series challenger na boga diriti ko mai Hong Kong ene katil ka tolu ken karoso ko no ni September kya to tiko ki na mata timi so ni burbura erto na ngai bibala tagati ko na itutu merawa ni rena mbasi ka ke kina sotsota ni ni kena lei sangai na World Cup merawa ni rena mbasi ka na World Cup o viti ena sotiko ko ken na mata timi Spain waka kina na mata timi ni Hong Kong kena mata timi ni ni Netherlands tolu tiko nono tongito ana loma ni wulo September ana sotsoto vongo sin sotsoto vongo sotsota sabo gidir tumo ino rune mbaki ya sotsoto vongo merawa ni nangai basi ka kina o irana timi nangai lama tada ke kina World Cup sen sotsoto ni vurvura ni maraba ena runo ndolu rosa vulu kabio barita toko vilu wakana nona na numatiko ni gito wat kai tawani ndua na kalawanga erto tureni me rao ni na bukir to ino to wawarau amber ni to ngay ngoli Hong Kong ena sotso te tulu ino to lili baga dora tiwi ka tiko na baga ni ni rao ni sana mata da tiko na weka erto satu tu baka kina nanda mata tim ni merama kana lei rao baga binaka na sasanga ni gito ito lumai Hong Kong pa bibi ni ko ya na rawa ni na basi kina na no to lama ta ke kina so so te tarawa en no to sasanga ti gumer to duru en so so ti burbura en no no do luro sa bul ka dio
1: Vina ka klanda to kisara kina NPC u klani vakadanga uti kon gona NPC arto sona gito pa dorni ko sa talmbeka ni mataka wat kina singa tambo
0: Io vo muri tu na NPC ndo na kana no kuvare dira toto kana non da ngone non da ngone rangito tiko ma moni ma da sawati ke tō mō ngole tū le sarawatū na matatimi ni Wellington.

0: tēnā tō sō te kēra mata timi ni, ni Nō Thaba. Timi Nō Thaba angi te tiku mai kina e rua rau angi tagatalanga na mata timi ni viti, kau tiku e nan rua, o Semwai, Hapek, nama diwa, apu ka kina vei Motikai. Eh? Motikai mare nama vitu tiku flanka, a tiku ani e na timi ni Wellington no Samutawake, prop tiku senduru. Ndona ngi to varita ki kwa saranga ki nana dhururungo mochikai. Ndona kana totoka ni nona ngi to kaukaua. Dhuru talanga nyo semwa na karuni vimama le yavalata saranga na, na nondoto yatu muri na Nothaba. Atu rao tananga ga Nothaba. O samtawake amani mai ndona mavuali le ya dhivikoe na matani vimama. Amani ze un kosu mani sini toba na nangito ena karuni vi mama. Eno moni madhongo, erto wale so musara i danito na matatimu ni Wellington, angito keno samtawa kia. U rete toka nea kabingo, angito toka mirmira ena matatimu ni Hawks Bay. Angito chukina, au wakasa matakatali tingani, tiku talinga olele iwasa, ena matatimu ni Okalandi. Levi dan orang tua tu mohon yang kita tiku enan dua atau sama itu kongo. Ia nabi talan o otor rotokan nabi talan otok buat kiri tu lala ni North Africa na Wellington dan mohon masa Saudi ni itu warita rotokan ni kukuasa rezeki na sotota ni NPC. Doan kana buli lebu virtu tu marutaka ni rau ni itu main gitu. Baletan ni gay sotot tinggo enan NPC sa sotar juga. Ke ira sarang ay ira talang ay ira gito tuko na super rugby and the team ni super rugby ng New Zealand. Toto ko sarang tuki na ambalat ni ngon ortong kay Oten kina NPC sa durles ng na preseason sa tu sarang na super rugby na February sa dodo nume sa toto ko sarang tuko na tuwa kiniango kena na bagar ng tagi tuko na na team ni ni Fijian ko. Ayo. Kaya Kue u au maku tu tuki na nabaku muri tu na NPC mbale ta nyu vari de tuko o ira to na no tongo no reti seta tamani bal talnga di tu na mata timini ni tarnaki a to to tal tu nga na no ngito a gona ka nga u au au bo po te tu na ka na bin bin ngo ni bida ka sar tungo a sana vata u sar tunga vi rana no to to ndo ni winding taki ena mata timi ni timi lewe na Flying Fijians. Ena kena dingi tagi tigo na timi. Wan bimbi ni sampai di waro tagi tali tigo ni wana soto tani Pacific Nations Cup ena bulo September.
1: Naga kila kena iti timpe kenga na timi ngani All Blacks. Timi ganga ni All Blacks.
0: Yo, namataka ni singa tambu weekend ah. New Zealand, ena soasango, New Zealand, Australia, Viti, rausana dambolo kina na matai ni walta i wanua. Weekenda enda baku muri etu mai. Na mata timi ni All Blacks. Rauna sote kina gena chambe ni burubura. Saikuwa na mata timi ni Springboks. Eh. Samai kadiwa kitoka na timi rua. Eto nangito tiko. Na mataka ni Singatambu. Uwa wili katoka, uwa rongo vati kuna vitala noe sa lago tingo, era sa kaya kedi tinga, nindo na sota, wala tagi wanua, en rapo tunga maina kini tiki tiga bu, mea za wanyoti. Adi sabea, sana wandi te koya, mena liuta katali na matatimi ni All Blacks, ena ngitongo, ena namba walu, maruta kini dhuru toka na dhai George Bau. Dhai George Bau reza ni dhuru toka ena reserve, ena nduru, wambauta ni na rani dhuru ena karuni vimama. Kato ule va toka na nondangwa ni Pacific le lima, harto unangito tiko ena sotongwa. Na mechi dhai 23 ni All Blacks. Pita Lakai, o Bawa, o Asafa Aumu, harto utiko ena reserve. Adi sabea wat ke tupo wai rau tiko wu na mata ini tini kalima. Au nungu wamuri ya tiko mai na sota ni All Blacks mai na tiko wu ni gito na ratua tiko wu vei warang se na vula sawati mai zaba vei islandi unge mei rewe tiko na tolu na gito erto sabaga dongo mei ferika sandua sarna vi saulin. vom volta sa te vu me mata tamai nei tu tu va e sa tu vola ka toka nan don vi vota vuli vivo o de ren ke to na na mati lo lawa io o vom volta nga na mata tim ne africa na senga ni na tim ro rawa a tu chambe ni tu ni vu bura e tu na vina ka te mer tu na tango maka nan tu rara mai Johannesburg e na mata ni sota ni volta ki vonua e na mata ka ni singatampo nukurai kevaka kevaka ertu rawata na All Blacks na matai ni ruasa vulka lima na miniti merto yavala rawa ertu wakai rawa ertu rawata na kena balataki na polo ena balataki polo iliu sana forward pack kartu vangataka vinaka na kena backline uvambauta ni na rawa ni ertu na rawata na ganga kevaka ena tandre virtu na matai ni vimama au vombota na korin vi mama e tura the wireless mine Springboks e tura nga i vaka dite ki rato me vaka in the sari di tiumai na iwal wal don rato ngito korin vi mama e tura sange ndo koko asar mai vaka mimi e tura wal tagi vono tiko ena non rato rara
1: Toka, ndo tala mbeka na kani pe parai tako kila ni oso sara nambungi ni kua o reza toka ndo na songo mbula nro tiko kina nambungi vinaka ndai
0: Iyo, goi ndo na songo tu kino goi na kena maru teki tu ngana madawa ni wasa whakatonga. Goi wike lea whakatonga. Oe umbo u kalungata ni usuri tu mai vira na wekangu na tonga era tiko wilungo i Wellington. Wale tu mai na singatabu na kena ndola na madawa go usuri tali tu mai mi wale mai na kena mai song. Wasa toka nungo e na taundaku ni olo ni lotungo e na korturanga. Lo mango e katubu tukina na matameke, na langsere, na kena maru tegitiko na madhao ni Tonga Language Week. Ndona ka, au reza tongo na nondra lungia na toka, na wekanda na tonga, na kena maru ina nondra wasa, nondra itobo, non sere non remit pa vuli di sarti ga kino ir nangone lebu vir nangone rangai sudi tingo in islandi te bu sarnga mai na kala sindu o bare to kana ka vin kuwa te bu sarnga mai vir nangone la la ko da ke mai vir ra vuli en korvul torrak investi sareso er o ka toka ra bagai ta viti ko na kena bagai duri tiko na bagai ta su sua kena variti tiko na vi buki buki so na vi meke so botonga e na mbungi bina kani sin kwa au dame tongo ndo na kana nungu waka na nanu ni waka samata ikende tiko na kawituki ndo sa tingo in Island ndo na kango usando wasia waka lewe na vi programo ndo wasakina na kena ndo nume waka bibi tagi tinga na nonda waka buli diri tiko na lwenda yuna nonda kawa Merkilan nonda wasa, rawostaka, rawola, rawilika, meketaka na nonda itobo merra bulo takatiko bala takia kanga isenga to na bulo bolo loma enda na tini kena yeso iko ya na ilal kai men na korturanga na bongi vina kini sin ko sa bangi ni vina katia kin na vingarabi bua dur tingor men na kornilada na pamana viti vaka kina vi kemuni ke sar na nonda ni sema tingu mai en be lu lu vingarabi na bongi vina kini sin ko me da vana ngona sa taraba sati mo de tomata
1: listen vina ka vale bu ha sa le bu tene lo lama he na bu kuni ngara bi tabi na bu ni ko wa tala kina na mo ni ma da ngo bi ki mini wat kina no mo ni bu vale vina ka vale bu
0: na vale bu na ka
1: e na sir tarab tala nga ngo ndo sa na no miti ke ni kina na bu vale na ne ya ile sa tor en na bu ni vina ka ndai

0: Ko Eleanor ki Pumani Biundole, Gondonai Taukei. Ni kaiwhiti authentic cuisine mai Hamilton.
1: Ia, koe Taukei tiko nea, koe Taukei, e se nona chiko koe na kaiwhiti authentic cuisine mai Hamilton. Kero a sota, wa sota ibertou e nanguna ni thakakine na youth symposium mai Hamilton e na mother's hour.
0: Io ningen na namak mena di na koloko rona vitar no tikina ki ki ela no ki po mani bigundolo
1: na ko klame ni de sechunga no nda ya woni gito a me kaze bagiti ko na lomani madawa e bisa tala na yada karasa na leviti ko ni timinin ro en rosonga 2027 super rugby pacific season kadi bakiti ko ebizer to sa mei seni sen takati ko to kontara ki batike na dun ro wilti ki no leone na karawa klando na de kele lebu na mutura ran gito o leone na karawa ndo buku ni ngito ten kalima ka sangito sarchi ko mai barani se na virtu na castres detalhe o semuai bakiro sanga bulu kalima half back chico gitu talanga ini nisto lagi pada NPC betala kena na moana Pacifica detalhe o ino ke rabu iwasa ango homegrown tight head prop morto sa dona na full time contract pada kerto na Fijian ro betala kena bipen na yada kumbau mi extentico na non contarraki nio tina non gito en within na gito nangon ni gito saweti e within na yather to asa kazi ba kena lo mani mada merto sana lewetiko ni timinin ro en season mayongo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ro te kana to morto na ro langi ki no to solo en sere ta ma lu e o klani ma dango sa ma maro te te kina na ma dawa ni vosa vaka tonga and ki to ki me mata la u e na Pacific Media Network ni ki me me la va ka me lu itu na u vale ma Pacific ai u li te kina bida le u te kono i li ara to my tongue, kakima mi mei maro taka tuna sive ni kua doana kana lebu ni kaka na rabaro taka na weke kitu na my tongue and singa ni kua and wuku ni kena sa mai dhabatale na na kena maro taki tiku na tongue language week and madha wongo ya akula mai hiye mai vanua maro taki tiku rasongo viti kuna ngoni vuli apa kan bimbing gue biar nggak ni buli ya rupai tapi na dance competition oke lah ni mata kesan apa kita tertikin na final na under 14 final ni under 14 rona kita tertikin dan tim ni rata na bulu college berarti ke QBS under 15 rona satu tertikin tim ni Mahatma Gandhi Memorial School MGM berarti ke RKS na under 16 rata na kita tertikin tim ni Super Grammar School satu tertikin berarti ke QBS na under 17 Super Grammar School wat ke RKS na under 19 run final tikina na team ni Lilian Memorial School wat ke na batu secondary school ya na final ni ke under 18 na gito na maki run sota tikina na team ni Super Grammar wat ke na team ni Lilian Memorial School dana kana visa vosa na be vol vol vol lai na be vosa kisa vo ke zuritungo vo bimbi na social media and buku ni sota na maki veira na lubenda kila ni roti kuna bibusaki mai bonua ni ni ele buda ke nei la wendo ko teni na dance competition veira to na tabani sports commission mai bana bengi to taliso endo buka izer mai bonua bleta ni e tarai viti to doko irna buli oti irna lubenda na na gitango na dance dine nirto bukito sto seda ki tengane zuru zuru yesa era oso tinga ni na bulo eso eda ka kina na ngita yana serta na bungo sama abote certain wikem ni kena ngoni buli abule ti me grem batana kena berto na zurbo and under 18 harto sa na o klar sa labadi mungo na buku ni norto na namaki and na sota and na buku ni gito ni mataka na finala ni under 18 na dins trophy o Super Grammar abate ke lilin.
2: Not to shine.
3: Not to shine.
2: If you like the sweet, give your boy.

te mana tau na... Tau mana tau na malu muni tau mungkin nepa kura na bili taiki ine chi o betau kula and bongi penaka and tai a sip tingo bikin tana ziwa and ziwa na miniti. Au kila ni kera wate kuntika ni kita unabitalo na tiko batike ipoma ni mbiun dole and buku ngani no na vazi zi business tiko mai Hamilton ya sanga ni semara tiko mai o poma ni na bongi penaka and tai tiko ntiko indo tiko na lenga na buku ni internet dana wari ki kweta lebali lai akep kasiang san toman sir chico na non da venga rabi en na bongi bina kani ko be pambulo tigen wikem ni bega na sanga se metik mai na bongi bina kain dai en non da program bina kan go na lu be biti na pmn fiji abina ko vale bina se metik mai pambulo rara metik ni weekend na be bino da so tinga ni rwa rong tik mai kina ngarabi tik ni tabi na bongi bina kani ko baga daga daka so tik bega ba ko be kani na buku ni so se ngo na baka bulioti le bitik no so tani bulioti ya daga tingo na buku mbeleta na sota sota ni din sa ka chuma ba no le butiko no voli t-shirt no voli sote ar kalabata ya apa mbulot kan na ndren tebel ni benga rabi ni pmn fije no bongi bena kan ko ni taka ni to ka tiko no mbulo to sibena ka tiko no ngarabi tabi apa ka buli apa tana kina no ngarabi tabi ni vo bale fije the my big wheels in a certain day featuring Simi Roba. Da sibtingo bikin dana ziwa en tin kanduana miniti.

0: listening to PMN Fiji.
1: Da mona tona tangi vaki sisters ya na mbongi vina kani kumbongi tigani varumbuka na karosa ng vulkan do ni singa ni bulang ko sita romando lo rosa ng vulkan ono asip tingo weekend na diwan tin kawalo na miniti da sabab vina vina kani sa siyam tingo mabet kikenda na wekanda may kirkiri roa and mbongi vina kani da iya and sa na vambula sar ve nongu kai wa ready ko na madang sawati na weekend sawati ya wa kero sa mandan ni bobi bosaki ya a wa bini bina ka ni zingo moto na ni to ker kere a e bal ni wale si me ra wani ndavita la notu me bi wese itu en buku nga ni non business di di bakati me ker kere ro a kem sa ba mbulo bina ka mai ya ker kere ro en bongi bina ka ndai au ker kere nga ni ni ba madala te ki kem ni manda bi ki mami ba randa ni ba ronga en bongi bina ka ni kwa

0: or tona community Fijian society Hamilton to sando terei autiko sona songo la laina sini sudu sando vrei tem te ke utiki na ketrinio nongu focus nga mo da kavatinga na kaka na vaviti ne do domingo samitando la via we tolu na funding sam a vidi wa chichingo na mateni ambaki sa ken karua chukuna no pembango na ambaki me ambaki ruo kina na nongu business au bom na na kalo ni nongu business e sale usar na kaura wata kina ndi na niu daga daga chinga moni chikina boga rombuka boga boga kela kumene catering au sange doutora nungu dhengu meo daga boga kina catering kese anga suga nga mena daga daga boga rombuka sando daga boga chiko na nungu boli boli taki na barbecue na seafood platter e na vengo na kia ni boli boli taki tiki mea mea dhap mingo
1: Na na dapat sa manda na buna kemunia pina kata kina monitor itak nga mendo nga na no monin business kila wambi na na pana tikin ngon na catering eh
0: Aulo raiza ni lele saratiko na na business ni kaka na Hamilton ka sember tal nga nindo me dakaba na business bagay to ke me dakaba nga na nonda to catering in Hamilton. So sa o meire de kini sember nindo ano gu kompe mendo me kero mai le ruakaya me kero mai vi me u asia chiko na raka raka ngo kaya usa me vinaka chiki ni usa vivi chingo o rawata bagali u kini le buna ka vinaka mana business ngo na buni nongu daka mana business ngo mbale tirto na luvengu Tong me endona ka mi kira usumbi ta verta una vena lubi kira u se ko ana business ingo.
1: Eda ba so na ka oni buliza nanga una ni tau ya bu mekina.
0: Ia na tau ya we endona e toro to endona e endona ka ndren re mbaleta ni tiga bu wana senga. Kera u tiga bu nga wana ni ra u spenga ni visomi. Wole wole teki tinga kina, wole ati kume kina baga yandundu wa nungu kuro, nungu bena, meyadha wa nungu tent, ngei u, ngei apply, ni yamba kindua ya kiro tarato nga mini ruta nga na vidhidi wa kini mbisinisi. Ndre ndre toka, nanda sanga menda, ndre tamay na kastama wana nanda mbisinisi, anonda sanga ira mera kila mai me kila ina nanda mbisinisi. Nungu mei didi chika yamba kindua lebu na buli, lebu na ndrendre la kudurumi, so nungu na tumbu, so nungu na senga. Wabini unaktaki ni lebu na workshop ndo baga edhori tumai, au sando sanga miu atentaka, mbaleta mauruni bulitha mai esona ka mbaleta maibiti esenga ni bulitha. Iyo sami wabini unaktaka ni YouTube na wuno lebu bango, wakarote kitu na kena wano minda ngwale kina, Le taro baga salo mai kina. Mai na nungu didi mene mba kinto ya kiro pantaka tinga ni rosende mi adha wani saro. Tata ndola ndola mai na ngon nangwa na funding and na Pacifica.
1: Dabumbeka iso na ndre ndre ni asatawa na ngon nando sangai tuwe ya butika kina na mbisinisi.
0: Na ndre ndre matai ni usikali le yortu na luvengu. Gay segnindo me tagravitia me pedir toti na ngone yo ba na na tag na kaloni so let ko na kokoa sando ti ko ngani to tar pedir toti ko ngone sando sangati nga so na bong ondo yanda to mai na bong ni warum bu to do ko me prep to mai le ba rawai au ba sanga bulbul taki dona ngona ndendre bia u yambaletani u si sangati ko mo wangaraira na nungu customer wa mbimbinge u ngarauti ko business il la ko tatali ko nungu redir to na ngone sian ni balance wa tatali ko na nungu redir to na ngone ke na business ko ya ndona ndendre le bo sotaba na ke ne karua na ke na wana mona tagito na ilabo me didi ba kikin ng business didi tiko mai so na lenga tumpu koso mai tarai tali tiko na sende ni bisinisi wakati nga me tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki fundraising sa ala kumendo na ilako lako ya sange kita wachiko ni uthaka bisinisi sange sanga me sa taro bia mai me kuni tarana ilau ni bisnis me da uchi ko mengo sa me rawata chikina mo kuni tarana ilau ni bisnis na ngono didi pa tikina bisnis
1: tata ka bawo ti e bi sono vuno ni sambo vinga rabikina no kuni no ni bisnis na catering service
0: Nongo catering kwa ya kotu kuna tiko ili uwe erto na kote pasifika. Na vei workshop la like eve erto ndo vino kati ya ukina na vei buke lulu. Na sona spena dina vya rona nrau na tamata ndona nrau. Leo sarangana nungu mbisini sela kuchingame nungu bali dhaka dhaka ni rasa kila rau chiko. Ni unda uboli boli takiti kuna kakana. Ndo talanga ya na wuna utoro chiki na bali dhaka dhaka ya. Wasota chiku mbalete saa u. Ndreta voga liu chiku miki na nuk dhaka dhaka ya. Labo vina ka urawata chiku vana bisnisi. Ya usa maro chinga nuk dhaka dhaka me. Me ndona ka me u. Maro chiku ke maniado ndona ka elengo vana bisnisi. Levo na ka umeisure tiberto na song songo ni Samoa. Me undo levo ka stol berto wa undo sa no tuvo tuvo chico me ola na night market pa ka nyu da ka tiko se orto chico na ngone e sember chico na ngone ndo na ngone ni kalo mo lande ki na night market au sa to rochinga ira na catering sar duru chico mai ngone nga unga lala ki na unge bol bol ta ke undo levo nga no bol bol ta ke limsa nga bolandola no ta ke ti chinga ndo no ndo lu don mata me do nga ngu bul bul takili musanga bulunga na tere se rosanga bulna tere ba ne u takit tak chinga me do non do la ka vek na ngu bul bul taki
1: akla ni so la rar warung tik me ngor na ba kil kla chim beka se ka kana lu si chim beka ni ndo ba ka sangara
0: dona ka kana u se ngi wa se ba ndo ike multen pando lo matar tar takatiko na ngu ba ka lolo Ea indona kau siaga ni boga reita gana kena recipe o da kawatiko. Ia sa ngona ngando volta kena sa siaga ni taro bara na tamata ni boli boli. Kena nungu seafood pleta na seafood pleta ya. Meiviti vale e chigo ndona farm. Nda boga tambagi ndona gana kena lakume nungu kakana ndina meivale. Ngona ngai ndo alak me kine ni silan sando kota mai na ngona ngai au sando tiga bu post taga chiko kina. Ke se ngai mena kaka na yo sada kaba ngai ke bolia boli tak tali ke. Seafood pleta na curry pleta ya ko elim sanga bulan dola lima na mienu chiko iloma. Nongu wakalolo na fruit juice. Au mei boli taka chukikia na mango skin panta kome waka pineapple. Dona kaya undo taki taka wale unerto undo suritia na Waikato University. Totala nga undo usulim business way out. O community watikirato na Samoa. Au sa undo waka malo taka tiku nga na nongu boli taki mbaleta ni mekuni lewa iya usara mbaleta ni sechi korto na ngwani serato kalalai chiko. And ada mina ngona mina mbite kin nok dak dak mina una waktam kin do bana nungu bisnis
1: isa la mekana no muni baka sala kila be iso mbeka era sa sang tal tinga na sa sang ni sa tiku kin ngori se ra lo mulu mo ronti ko mbeka na ngona ngo ena buku ni baka ndurim bisnis ena bu no enda sa me tiku kin ngo to mbeka no muni baka sala be ira
0: Ina ko pa kani ba? Ndo na kano ko pa kasal ng weekend na kawita okay. Ndo na kanda ndo urer ba kana taro. Ko ngay ndo pa kada like nda to meta to to ndo si merni tarto sa na numan ito sa klasik na sa ni taro. Ito sa kasiyang orto na pa kasama may bango. Ndo na kau may buli day ke na bebu ke pa kapasibika. Ndo na kau rede sambo dua tani sanga na bebuke ke na vika rapa kwa sema vikenda nda senga tuni tanga e senga ninda kila ninda rau ni rau ate ke New Zealand. Dona ka o nungu boka salanga. Me vili uta ki tiko ngana ka loki na nonda duimbula. Minda boka tule wate ki kenda chiko me rau ninda toso chiko wana inaki ni ka loki na nonda mbula. E na bosa chiko koe bi kenda e na kota mai na tamatandonu ki na nonda nonda i toso toso. Minta na baka liudhi kwa enda na senga ni taro barao na vi kali liwe na tando labo mao kwa kina nanda misi nisi. Nda taro. Ni nda ronga vendo na vunua iti kumiki na Pacific nda la kwa eni kina nda taro. Ni nda na council. Nda ronga da tu ni ronga ronga liwe na council. Ni nda ya vea ni loma. Waka nga nda nda abiki lei makawa tu. Iyo, kongo ni au ndoangan ko baka sala, menta kunin daw rere na taro, menta daw taro baka sala pa na viva nua, na veibuke, eto ang baletsi kenda ng kaya Pasifika. E siya niso mi na taro, iyo, menta baka liudi chunga na kaloo, ko ano baka rita katiko vi kenda ng ngon sala, menta muria na ngaw nanggo, binaka.
1: Na katotoka pa kagoti, kene yung tuti nga, total lang baka na kani vea varitaka, veira, seni vea tuku na veira nanda ni barong tig may nambungi binaka indai.
0: Binaka, o, wab na nakataka na kalo na nangon autor ki na email ni nang sureti wana wana porkaram ni kuwa o labeta na kalo na kam na ni kuwa. Hindi na usengan ni daw varitakya o me undo levo nongo marketing au senga so tsar ni bina kana marketing e undo reda tinga na biparo teknika lo kinda vala ni reda na email ni sango le meno bisreti ni interview ama tai munta nga unda ni u e lulu na longo e o pa ni na kataka num dombo na no mi automai na no bisinisi ni singa vivi tingo na karone ambaki ke unni ngole mai Hamilton tu garo na kai viti ke ndo na nom ni i catering ni boka mau ni sini sudu ni songo au da ka usar nga na kaka na boka viti ko nga iku kila tingur kaka ni viti da bunga au ro ni da kava ndo vina ka na taro ro ni chiko ta leso na ka Oro ni dakawa mero ni viro roba tana nanda ngandre na kawito ke apa nom na tak nom do ke mdo na bagali silesi nom do na numi automai me mai tiko na lomani por kramgo me mai tu mata mundo matan rena sar sar tiko mai me mai tu kuna tiki na nada ba Baleta na kumbi sinisi na bono sako tiyo tiki na kalona kabinyo
1: Vinaka, arani ya baka nduwa ngani rini tukuntal mandana ya zani nomini bisnisi, rao baka dhaba ni kime mna vitar tarba tiki kime ni.
0: Ndono vinaka, na ya zani nomini bisnisi na kai viti authentic Fijian cuisine. E chiko na imbali mbali ni nongu logo, ni na nire na kai viti kona aya umbita chiko kina ndona vuni niyo. Na vuni nongu umbita chiko na vuni niyo nda... Baleta na vi kakana keve mai viti levu nga na kakana toku kania chiku e lolo chiku e vantaki chiku kina na lolo ken karua na kai viti vunu nungumbita chiku na kai viti balanyike na kai na kakana veira kena viti ni kakana ni viti ya vena na nungu vaka ya dhano chiku ya veire ke otea unge mbita tali chiku vikenda toro chiku ni mbali mbali ni adha kai viti Ochanga mbita chikira authentic Fijian cuisine. Kwaya me vaktam kinto weekend to kaiwiti authentic Fijian cuisine. Au da kabu saranga na takana baleti kenda to unga na kaiwiti.
1: Tataka bao di, ndo na taro sangwa li tiki maingwa. Baka dhaba kia baka kita wote ni okalandi.
0: Kenda wote mai okalandi, ndo buso tia unga. Au erao ni ndo wote mai ke wote lewu. Iyo au sa kerkere nga kere nge me pik nga au roni dha ka ota ya ni okalandi au roni dha ka waya ni ke ena varombu ka bagaruwa mbaleta ni ke waka advance me na ota iyo au roni torendo nongu singa ni vengu dha ka waki na ota livu ke ota livu sara iyo au kerenga ke ronni follow taganga no go page na KVT wana Facebook baleta ay ondo irang ni Hamilton sarndo na na maktunga na ngone ni no go post myong gendo post nga na moniti to sit sa song tal sa rich tagatal na no go takete baleta me bagra rota tal nga ni lendo tsinga kang rota no go Vakavaka, o tinga, e kam kami da tali tunga na bulbul, tek sa song o tali. Meron niya pala tira, chiko may meron o da tuturu.
1: Toto ka pa o tisa. Kero sa abapin ipin nakatali tinga ni bi kemuni, ipin nakapaan lemo. Nomini zingo mo tu nito kere kere mal malumu, me moni me iwa senga, na nomini tala noa, na buku ni mbisi nisi, nisi adizi pa kitingori mai Hamilton, ka kito sa abapin ipin nakatu yani, nandelin tebe libe ngarabi ni Pimen Fiji, na buku ni sasanga, ni mbisi nisi, pakata na kina na buvale, ka kito sa lola mo tali tinga ni kirkiroa,
0: Naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka, naka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tomorrow tonu tengo makare a kei buni se na sere sadan ramante ni singa ba bini bina kati kona kei bina kani ko bi kemi ni kede na se se amati kumai a ka barro amati kumai en salani kakamuraki en bio libo libo ni 531 pi anonda programu na lubi biti na PMN Fiji sepa mana biti en bongi bina kani barro mbuka ni koa a bia pambulo tika ni bi nabu vale ni pomani en bongi bina naka entai da umbole vinaka na vitamani vinaka vale una tala no rong rong vinaka da mi rong oza na bungi vinaka ni kua ave imbole tala nga ave kenda na lube viti na non da meitiko bolingo e Nisilandi Aotearoa da mei sasanga lebu na sasanga da sasanga kina du indi na sasanga ya hindua ya lako batitiko kina non na iba kasala vikenda en bungi vinaka entai Ya au kila ni mada talanga ngo ndambo bakila to kina namba tempata basa pemai mangrendo bakila tal to namba tempata andan musan desa lako jo namba tempata chinga samba di toso talmai he ya au kila ni lebu sarti kuna mata kango kambu kambu tiko baka salati ngamba bertona tamba ni visa New Zealand police menta yan rapo tiko nono ndando beto si aki he nando kauto lile ngoni sala bebe ngoni sala ndando ziziba na baka mimbi weekend na weekend ni beka se weekenda nando ambimbi ba kama taka na buku ni ngara bitay ba kasa kavaka ni sende ukambu kambu tuno vurvura me ba kasa biba kasa lete kitenga tamba ni ubisa me nando ba kama lua nda ba kanga taka na zina ni kambu se na fog lights se chukuma na motoka kame nda ba katulewa ndonu ba katulewa binaka ba katulewa ndonu me binaka tiko na mu ba kasama kunyo zunru tiko un repetico se o rumbu tu mai ambimbi mai vale rumbu tu mai ndo mbaka na vivo sa ke zala e mo ga ndre repetico patare ni vazela ko kelanga na no muto sto se na singa ya eh a bota la kina na no mu me tiko bi ko na yalo ni ndo wawa ke ndo bo sote ngoni sa le bubi ke na sando impatient sa rana ndo tuke mi vono bala very impatient a na no nda zundu tiko mai na vuno nda la ko me kina ga ndo ku te ke lingo be rna ndre ba nga ta ko kada buka kinan dano bos bukin dano bos eh ya rebak sala tinga mai virtu na tamban ni visa dua bak malua ni kila ni nre pa bak mataka mo bimbi to tol bimbi u mai sa bimbi mai vale me suleti ku kuna ngona moren ke ba kawne ren to so malo se ren ya dunga ni na ngona don don mo tik bukin eh slow down and give yourself extra time ken karua na no mo mureti ku no mo takai liu leave extra space eh me kunyo bi wala kati se bi kambi kambi ti sarche ko na no mo ndre ba tiko yani ken ka tolu avoid using automatic settings na no mo headlights o klan ni lebu ndando so tava en ngoni sala ndo teni tiko no rock ni zina na automatic lights ndo ba kanga taka tiko ker ker tiko no tamba ni visa kunyo ba kanga taka ya ba kambi mbini ndo zizi ba tiko na bunda kambu kambu ten turn them on manually. But again, can you do it? Use fog lights when visibility is severely reduced. Eh? Na buno ne okilani. Kambu kambu si biasara. Bini toka na kambu. Me baka ngatake. Na kena zina kwa sabaro te kitu. Ena no mutoli. So kani baka salama virtu ntambani obisa. Ebe kia ndaya na mbongi pinaka ndai. Gori, se text you ko, levo sarando text. Se so mi mandana ngiri na messenger, me kuwa ya.

Big Wheels, Serkei Sereima, and a Pamana Fiti. Pamaro can get the tip on a cabin at the Kua, the community case of my Nimbula Nimbula Gnak, Nanauna Sar, Sivna Kini, and a Vana Minifi, San Nauna Sar Tipulani, Bebotai, Kerisere, Namani Taliboni, Saiva Walina Rao, Saiva Saiva Saiva, Lima Tobindu. Pekin ni sa gisa mo nga, ni bulag na ka. Sa ngayong ladagi, na wakanta na sa mga kumay na live stream, ni bulag na ka. Pinakapakalihan ko na dito po ang kumay, na bimbo ni Parong Buka, na ngone binakago, na ngone ni Teresere, kere, Binamumi, namin ni Talibon Tali, sa iba, wala ng raw, Seva, seva, seva, lima tobin dua. Seva, serangan ni Nikit Smai yang lima tobin dua. Yang lima tobin dua. Kue rosong bila set. Kita tahu Nikit Smai. Rara, ni saya mengamai yang Facebook page ni PMN Fiji. Ini ni kita mekin yang nama ni Bina Numi Wewatai yang messenger. Dalam-dalam kita weekend dan Onox. Na kami po nakikuha. Sa ruin rin rin, o. Posota. Kali ito isa, wawa ito po. Mabamaro te kikiyan. Tolan-tolan na po mga nakikuha. Ikin yung sa ngayon siya mamay. Siya mo siya mamay na tula ko loko na kami po nakikuha. Mga domingo. Serang ko mga mamay. Kali ito i. Wakaw liniyaw. Minumunin na po mga nakikuha.

0: rendre. Nox, pa maro te kenti kuna kabina knikua. Sa sibina tini ene tini katolu na miniti. Ropate, mbule binaka, bina kvaliu na seme tiku mai ndo pati tiku mai pati kiki rau na mbomi binaka nikua. Katoka, binaka, klani tuno kwa ni lipsaro na ramaro takati ko na pingrai bin nambong pinak ni kuwa binak walevu akredi ko wang kanin tele indek indoki minum do nambong pinak ni kuwa pagi mita lang nanto tale tak nang tele indek indoki sereng ko minum ni
1: Tara kini bikin ni na abul ya ti mai helondoni and I come here and I will clan roti kuna timi erna gitu ti kuna timi ni mataka alle butu kuna visto koni na buku ni gitu ni tins a butu sana no mitel tinga ni kina na bulio tena serengo

0: maruta una makare en sere tora tali sa sipting we can let in na rusa ngul ka una miniti en bogi na ka ndai ndom tinga wan telefoni na se va walu na rau se va se va se va lima tolundua na na bani re ngiri ngiri me kina ke ka ni be a ker sere se be bote na sere en bogi we na ka ni kwa o kila ni lebuti ko na ker sere na vuku ni korni vuli en ve corni vule so ni vul me kina ve ve na ngir ngir ti kumai ni vos tiao na certa na vongo ani sana nu mi chike ni kina na ngone vule o ti mai sa vaka sa mata chico o que vies mata mata do
1: mata mata do
0: io mata mata do vi che mi chiede na vuole me mata mata do
1: mata bu vale na mai te te po che bulla vina ka na mata bu vale edi ndele mbatiki maina turuki serengondo nanumi talitik ngakina na matabu wale na lala na barabi bule binaka ndrea ngake talendro nanumi talitik ngana sere tarawa ngo nuku korani voli Wanga kini intele into kintoki. Apa kena na bang niko sa apa kati ko men ra kini intele into kintoki. Menomuni na bang vina kani ko ah.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mana tau na marama ya nasere marama di na sabo tingo weekenda e rosanga bulu na miniti miti ni kando na kaloko na bongi bina kenda i bongi tiko ni barumbuka ba bini bina kati kiti kani na muni weita kuni kena na muni sema bolu tiko mai kena bata bata bina kango e na bongi bina kani kuwa ya atos tiko na bivute na nasere na bongi bina kenda i ndo bulu bina ka na barongo tiko mai Napier Hawks Bay na bubale na i bakata wane bo kula tira rapi meleki ke na wu vale na zawa ni kawai ndo mbula vina ka ni taka ni toto kutiko na mbula toto kutiko na ngaravi tabi na wuku ni kena ngaravi na lutu wata na kena kena wu vale na mbongi vina ka nda isa ngani ngoleza vi ke mdo na barongo tiko mai I Wellington and bongi vina ka ni kua ya bulu wale ni ile sa tora na bulu wale ni isa ile lea na bongi vina ka ndai ki tau sa lolo motiani na vingarabi na bongi vina ka ndai wiki mnike za sara na bongi vina ka ni kua ndo mai penise ni asi kona vese uli menomu ni na bongi vina ka ndai

0: PMN Fiji.
1: Io mili ki piu roba, simi roba ro. Pamaro teki kente tiko na serea e na vevi ngauna. Sako tome na ngone ni sa tini kanduan donu na kaloko. Wakuri tiko na vena numi, na vevo tai, naba ni tali boni tali, seiva walu nan rau, seiva lima tolun dua. Io ni mataka, ato tiko kinan dona songo, mi virto na leun lotu i Peach Street na Balawa Day. Vi ke mni ke de na leni baba koso i Peach Street ngo me wano ni mitiki na ni tala tala rupe ni Balawa. O kila ni sana baba rautiko e na songo ni mataka tamai vilibe. Dumbule vinaka, tamai watisoni, tamai tumbuna, Devita Nruli Nruli Ratu Manasa ki Rusi do nanumi tiko na sere tarapango sekani mula dhavi na matabu wala na mere ato pula kuna kamesake ki Charlotte na matabu wala na Dani Lau do pula kuna ka nubundaku ki Richelli kilani sa na babaraw tiko na na songo lebungo ni mataka me nuni mitikina o ni tartala rupe ni Balawa. Ala Rogers, ndo mbule binaka. Serengo ndo nanumi tiko kina. Serke tartala rupe ni Balawa, daku iavea, menomu.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ngā rāwhiti kia nanta mui chosa nei lati kau. And sere ke wani mbuka. And nambongi venaka indai sa siu tingo wiki andana tini kandu ene tini na miniti. Nimbole venaka na siama tiku mai nambongi venaka ni kua susa ngona tiku mbeka. Sote tiku baka viwe kani. Se sote tiku baka lao lao. Daka daka bata. Se sote baka bulioti. Ni siama tiku mai nambongi venaka indai. Nimbole venaka. Ni mata venaka mai. Sengu ningu leda wiki muni na lubei viti. Ni tiku wuli tingo na veya se ni selandia na wuku ni daka daka. And RSC. Nimbole venaka venaka vale vuna siama tiku mai and bomi bina kai dai ba ambula tala virtu i Hamilton bana song song ni tambang one ha bina kwali bina vidin go mi bana matin la ni PMN angole ni na moni mada sauti and na Aotearoa Fijian Youth Symposium tatoka wa oti na Vivingomi kena zizipa kena songo na symposium na Singaroa mai Hamilton ukila ni viza na madha mingo kita nungwane sombuti kani na Hawks Bay na vuko ngani kena vokisoku mwini mai so ni tukutuku so na vitamba na vuko ni Fijian Language Week na vika membala tikenda na ito kei baka mbimbi na nonda bosa kanda na maru takatiko e na matei ni mazawa ni bula o kotoba na sere taravango ni sana numi sere tige ni kina na dhorbo kena ngone leo wana Fiji Society of Fiji Society Hamilton wikim dona tambangone ni bula vinaka na sere ngodo sabo di tige

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tutakawa, di ba naman kaya niya andi tao?
2: Kasali tinta lebato nga. Saya nga po nung balabo. Rosini Mavana, Rosini Levukana.
1: Gori. Anto mon raw na... Abita mai nyum bali koroi bati kei tu mundu. Bata la kina na ndo moe rongo tala tinga kina ndo moe. Vili ame tu itonga. En seri kiba nyum balabu en bongi vinaka. Inda ini takne ni itali taka tiko na pingarabi. En bongi vinaka ni kua. Sa sibi tingo vikenda na... Sabi mama tingo vikenda na tini kandua. En bongi vinaka endai.
2: Pinaka i Bundol Wetlands i Brisbane se i Brisbane se mole pinaka ro wase mata wangani sanini pinaka bali wana do se mati ko mai na bimbong ni i barumbuka to mati ko mai na patapata pinaka ngoni pamana witi ndo nanumiti ko na sere tarawongo
1: Ne apo te isera bi maramata una sere kibo nomor lap.
2: Iyo, yes. Pinak bali bu roba semada. Saya ni mulai dapat nama tabu bala main New Plymouth. Boleh pinak tabu bala nak Quito. Master Chuan ni tawa ke tini kena nomini matabu pale i Mangri Bridge ni na nomi tertinga na ser Tarawango sing telanga ni ngleta berto na matabu pale na tawa ke tini mai Glen Dina boleh binaka tulia boleh binaka matangali mere sereng kondo na nomi tertinga kina Yanu boys Nongundina Okay, Natalie Rock and Roll.

0: in Fiji.
1: Kolo ni matini Singapore kei tabu ena sere kei Katarina sabo tingo wiki ende tini kawalo na miniti me tini karola kolo kwa ena mbongi vinaka endai wabini vinaka tiko wiki mni ena sema tiko mai la vita koni politik me ena pata pata vinaka ngwa ena mbongi vinaka ni kuwa abala kisara tiko ni meidhapa na vengarabi ena mbongi vinaka endai na sere tarabu ngango rosana ni mitike ni kina o tamai mendi and bogi bana kini ko bata na kina be Zack o klani tiko bol tingo pa ngande o Zack ngol sar mai kandavu a bol bana ka Zack sana no mitikani and ser tarava ngo na bogi bana kandai a sanga ni ngol da bi io vita mai menti bat ki no mini a la la bani so sengo na bogi bana kandai do sana no mitikani and ser tarava ngo na bogi bana kini ko sanga ni ngol da bana bu bal na bengaravi mai wei mafo lewa ki le megi kertoni so soli o tulanga to bata vilma vila ame ramanga batana kina vei Filippo en nambongi vina kendai tamo isere serevi nongu yale ala menum do nambongi vina kendai nambongi vina kendai

Da rawa da tika na sera ke Lucy na sera le Lucy sa bo tingo bi kende bitu na miniti mi tin karon kalo kana bongi bana ke nai a mi zaba tal tinga na ni rawa vinga ravi na bi kani na bongi bana ke ni kwa kero bavi bana ka vale bo bi kemni ke sara na bi to koni na kena da usia matik ma yana pata pata bana ka go a bana ka vale bana no muni bi to koni bongi bana ke nai kero sa bavi bana ka tika yani na bongi bana ke ni kwa ka bana ni bana ka tiani ina do tal moni ma da bana ka bi kenda na moni ma da ongo ya a me da bana na da ngona ka tarava ni vela moni ba ka levu ite mo de to komanda

0: This is PMN Rotuma.
1: E la pusi ma la hit Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo full on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz Tini tini e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la luang ni teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.